0: Antonio Lambada.
1: Here we go.
2: Water. 2.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo. Para sa Star Nation sa Bukab Luwa na Pilipinas. Our Philippine Standard Time, 31 star minuto na. Makalipas sa alas 8 na nagbabaganda kumbaga. 8:31 in the morning.
3: Good morning!
2: At syempre Star Nation, kayo na po yung nakikinig. At welcome na sa ating programang It's All For You in the Morning. Ngayon pong araw ng Sabado, hello rin po sa lahat mga Star Nation natin. Nasa mga oras na ito ay kakagising lamang. Okay lang yan kasi naman weekend naman, di ba? Kaya deserve nyo ang magpahinga. Pero wag nyo naman sagad-sagarin. Yung kumbaga, yung gigising nila ay magabi na. Dahil sinulit yung day off. Hello rin po sa lahat mga Star Nation natin. Na talaga namang marami nang gumagamit, diba, para makatipid ng kuryente. Yung tinatawag na solar panel. Alam ba nyo ba Star Nation na hindi dapat pala binabasta ang electrical work sa solar panel? Ang solar system ay may mga electrical components, Star Nation, at kable na pwedeng magdulot ng electric shock, short circuit o sunog kapag mali ang pagkaka-install o pagkakakabit. Kaya sa mga Star Nation natin na mayroong solar panel dyan, ha, makinig mabuti. O baga, ang pinaka-number one dyan, o hindi nyo po alam kung paano magkabit ng solar panel, mas magandang humingi tayo ng tulong sa mga nakakaalam. Misa, pag bumibili naman tayo ng solar panel, meron ano, di ba? Mismong sila mismo nagkakabit. Pero may mga iba kasi DIY eh. O, yung kumbaga may nabibiling pang DIY na ikaw na mismo kakabit. Kaya huwag magpakalakas, Star Nation, ha? At mag-DIY kung hindi mo naman na pinag-aralan to. Kasi ang solar panel, Star Nation, ay hindi po yan parang shelf na pwede mong ayusin lang kapag tabingin. Diba? Pero seryoso, Star Nation, ha? Mas mabuting licensed o qualified professional ang mag-i-install, mag-aayos at mag-check ng system. O, ang tip natin, ha? Bago magpagawa, Star Nation, talungin muna ang installer tungkol sa experience, safety procedures, at proper electrical protection sa solar natin. Mas magandang nag-iipon ka ng kuryente kaysa nag-iipon ka ng problema. Oh, kasi mayroon naman mga kumpanya yan eh. May mga kumpanya naman na nagbebenta ng solar panel na kasama sa kanilang sakop pagka bumili ka, libreng pakabit sa iyong bahay. Tandaan, Star Nation, ha, kung ikaw bibili ng solar panel, dapat doon sa license at siguradong marunong magkabit at magayos at mag-troubleshooting kapag may problema. Kasi marami na yan, uso na ngayon yan para makatipid sa kuryente. May mga ilan nga, di ba, na nagpakabit na solar panel, wala na silang binabayaran na kuryente dahil solar panel lang yung kanilang ginagamit. May mga ilan naman, talagang malaki yung binaba dahil sa paggamit nila ng solar panel. Hindi na lang ako magugulat, no? May mga kumbaga, karamihan na dito sa lugar natin o sa mga gusali, solar panel na rin yung ginagamit. Hindi natin alam. Baka sooner or later. Oras, Star Nation, sa Bukab Luwa naman ni Peters. 35 star minuto na. Makalipas sa alas 8 na nagbabaganda ko baga. 8:35 in the morning. Balik dito ka tayo, Star Nation. Dito pa rin po sa inyo, Hipinan. Nalagatid ng music, entertainment, trivia, news, and information. Tayo po 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo.
4: Mega Manila's best music station.
5: 102.7 Star FM.
6: Congratulations!
1: Bombo Radio Philippines. Muling pinatunayan ng Bombo Radio Philippines ang husay at galing sa larangan ng pamamahayag matapos magwagi sa 29 Golden Dove Awards ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
5: Wagi ang Star FM Bacolod bilang Best FM Radio Station Provincial. Bombo Radio Rojas, Best Radio Station Promotional Material. At Bombo Radio Coronadal, Best Sports Program.
1: At hindi lamang yan, walo pang finalist entries mula sa Bombo Radio Philippines ang nakipagtagisan sa iba't ibang kategorya. Bombo Radio Iloilo, Best AM Radio Station Provincial. Star FM Manila, Best FM Radio Station Metro Manila.
5: Bombo Network News, Best Newscast Metro Manila. Bombo Radio Cagayan de Oro at Bombo Radio Iloilo, Best Newscast Provincial.
1: Bombo Radio Cebu, Best Special Program. Star FM Baguio, Best Public Service Announcement at Star FM Baguio, Best Radio Station Promotional Material.
5: At ngayong ipinagdiriwang ng Bombo Radio Philippines ang 60 years of media excellence, lalo pang tumitibay ang aming pangako na maghatid ng makatotohanan at makabuluhang balita at programa sa bawat Pilipino.
1: Sa lahat ng aming listeners and viewers, mga kabombo at ka-Star Nation, maraming salamat sa inyong walang sawang suporta at pagtitiwala. Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country, your trusted source of news and information.
6: Basta Radio Bombo!

0: 102.7 Star FM. It's all for you. Like, boss, share, bro.
1: Mega Manila's best music station.
0: Para sa Star Nation, sa buong kapuluan ng Pilipinas, our Philippine Standard Time. 31 Star Minuto na makalipas sa alas 9 na umaga. 9:31 in the morning.
2: Good morning,
0: Star Nation. Hello po sa lahat ng mga pupunta na sa mga supermarket. Unti naman kaya sa mga palengke para bumili na ng mga kailangan bilhin para sa mga susunod na mga araw. Gayun din yung kanilang lulutuin ngayong araw ng weekend. Pero alam niyo, Star Nation, may napapansin ba kayo na kapag pupunta kayo sa mga tindahan para bumili ng isang bagay, pero paglabas mo, marami ka nang dala. Like for example, bibili ka lang ng kamatis. Paglabas mo, nandiyan na yung sibuyas, bawang. Diba? Madalas nangyayari ito dahil sa tinatawag daw na impulse buying. Diba? Kapag may nakikita tayong discount, promo, cute packaging. Oh, number one yan, yung cute packaging. Parang binili mo na siya kasi ang cute ng pagkakalagay. O yung cute ng lagayan. Na bagay na bigla natin naiisip na, ay, kailangan ko rin pala ito. Pero ang problema, Star Nation, no, at the end of the day, di mo pala kailangan. Well, may mga iba, bumibili para at least pandagdag. Diba, sa mga kailangang pandagdag, sa mga recados, ganyan, pwede yun. Pero yung mga bagay na bumibili ka, pero marirealize mo na hindi mo pala kailangan, ayun lang, diba? O, eto, Star Nation, ha, gawin natin. Bigyan ko kayo ng tip para hindi lumobo ang inyong gastos at makapag-focus lang kayo sa isang yung bibilin. O, ito yung tinatawag nating simple three-step rule. Taray nun, ha? Una, gumawa lang ng listahan bago pumunta. Listahan talaga, Star Nation. Huwag na natin sabihin, alam ko na yung bibiling ko, Antonio. Hindi, kailangan mo gumawa ng listahan. After nung pangalawa, yan, magdakda ng budget. Ano ba yung budget na ilalaan mo doon sa nilista mo? At the same time, yung pangatlo, bago ilagay sa cart ang extra item, tanongin mo muna yung sarili mo. Kailangan ko ba to? O gusto ko lang to dahil merong 50% discount. Yan! Diba? Kasi minsan, Star Nation, di naman talaga natin kailangan ng ano eh. Di naman talaga sale ang problema. Tayo yung nagiging sold. Diba? Kaya sa Star Nation natin, mag-shop smart tayo. Ha? Huwag tayo basta shopping smart lang. Dahil lang sa may discount na hindi mo kailangan, gastos ka pa rin ng gastos. Ha? Kaya kailangan pag-isipan natin mabuti yung mga kailangan natin bilhin. Lalo na kung ang iyong budget ay talagang sabihin natin na maliit lang. Huwag kayong mag-alala, been there, done that. Minsan ang problema ko pa nga, paano magbabawas eh? O di naman kaya, hindi ko binabawas yung mga kailangan bilhin. Nagbabawas lang ako kung ilang piraso. Ayan. Para at least kahit o paano, kompleto sa Ricardo's pa din. Pero nabawasan lang yung tawag doon, yung ilang peraso. Yan, di ba? Kaya sa Star Nation natin, na pupunta sa palengke, pupunta sa grocery store. Might as well, meron tayong nakalagay, meron tayong inilista na bibilin natin. Para sa ganun, ay hindi tayo lalampas sa itinakda nating budget. Depende na lang, yung mga binili nating budget, ay tumaas na yung presyo. Doon tayo magiging aray mo. Ay nako, oras na na Star Nation sa buka buluan ng Pilipinas. 35 Star Minuto na makalipas alas 7 na umaga. 9:35 in the morning. At para tayo na natutok ha, dito pa rin po sa inyong himpilan na nagatid ng music, entertainment, trivia, news and information. Tayo po 102.7 Star FM. It's all for you. Like, boy, share, boy.
1: Mega Manila's best music station.
3: 102.7

0: The one and only Antonio Lambada.
1: Star FM. It's all for you.
2: Oras-ara
1: Star Nation sa buong kabuluan ng Pilipinas. 5 star minuto na lang bago sumapit alas 10 na umaga. 9:55 in the morning.
3: Good morning!
1: Star Nation, pansamantala muna tayo magpapaalam ha, sa ating programang It's All For You in the Morning. At syempre, magpapaalam muna pansamantala ang inyong lingkod, ang inyong happy man every day at yung kaparto sa tawanan, ang DJ na heart up sa Hagmalpa at Yummy Pa. Muna tayo magkartigan ha, mamaya pong alas 11 hanggang alas 12 na katangalian sa programang Star Hits Express. At makasama po natin si Star DJ German Bolero. Pero for the meantime, ang tabiaran niya po dahil susunod na ang ating namang Star Weekend Favorite. Yan, featuring Mr. Ariel Rivera. Ano ba yung mga awitin na inyong gusto mapakinggan, di ba? Sa mga awitin ni Ariel Rivera. Di ba, nandiyan din yung mga paborito natin mga kanta. Di ba, na yung Ayoko Na Sana, di ba? Nandiyan yung kanyang awiting yung Sana Ngayong Pasko. Yeah. At marami pa mga awitin ni Mr. Ariel Rivera ang inyong mapapakinggan. At syempre mga kasama natin ang nag-iisang Raymond Ryan. Yeah. Hello Star Nation, matin na nakatutok ha. Dito pa rin po sa inyong impila na nag-atid ng music, entertainment, trivia, news and information. Tayo po ang 102.7 Star FM.

Good morning, Star Nation! Ang bilis ng panahon, ilang buwan na lang at 2027 na. Nako, anyari sa 2026. Meron pang natitirang 3 buwan para humubog ng kasaysayan para sa taong ito at tila iyon nga ang mga kaganapang nakikita natin sa social media at sa mga news outlets. Habang papalapit naman ang 2028 elections. Nako, paulit-ulit nating sinasabi na kilatisin ang maigi ang ating binoboto ha dahil ayaw nating mauwi sa pagsisisi ang mga hindi tamang desisyon na ating ginagawa sa balota. Anyway, let's not get ahead of history at namnamin na lang natin ang mga magagandang alaala next naman nang nakalipas kasama ang ating star weekend favorite na walang iba kung hindi si Ariel Rivera. Ito po si Raymond Ryan at kayo'y nakikinig sa Star FM.

0: sa mga balita.
1: Ano ba talaga ang radyo na pinakikinggan nyo?
2: Star FM.
3: Star FM.
2: Star FM.
4: Star FM. It's all for you.
5: Star FM.

0: Antonio Lambada.
1: German Bolero.
2: Star FM.
3: It's all for you. Like more, share more.
2: Oras natin sa buong kapuluan ng Pilipinas, 12 star minutes. Makalipas ang alas 11 ng umaga, 11:12 in the morning. Yan po ang ating Philippine Standard Time. At syempre, eto na nga sa mga ka-Star Nation natin. Welcome na sa ating programang Star Hits Express. At makakasama nyo na po ulit ang
3: Di Pakialamero!
2: Saturday of the month of October. What do you look forward to this month?
3: This month, I'm looking forward to be more forward.
2: To move forward.
3: Diba?
2: Totoo naman. Diba? Dapat move forward pa rin. Diba?
3: Dami nangyari nung buwan ng Setyembre. Oh, gusto mo mababalikan.
2: Oo. Diba? Matuto dun sa mga nangyari. Tapos gamitin
3: yan
2: sa susunod ng mga pagkakataon. Yun.
3: Alam ko naman sa'yo, Star DJ German, ayaw mo nang balikan yung September, no? Ang dami nangyari dyan.
2: Birth month ko yun.
3: Ah, birth month.
2: Oo. Walang nangyari. Maganda lahat. Grabe. But it's still a good day. Itong araw na lang kasi

0: iba ang sinasabi nila, nearest future.
1: Yan.
0: So itong araw na ito, mamaya, ano yung nilulook forward mo naman?
2: Ay, nilulook forward ko. Sabi mamaya. Mo mamaya, no?
0: Yes.
2: Pagkain.
0: Pagkain. Diba? At yung makasama ang pamilya.
2: Yan.
0: Yes.
2: At saka bukas, day off ko na, diba?
0: Yes. Kaya naman, happy, happy family day for you tomorrow.
2: Thank you so much.
0: At sa mga Star Nation natin again, Star Hits Express, ang programang isang oras. Ang isang oras na programa na makakasama nila sa tanghalian nila. At excited na rin tayo sa ating papakialaman mamaya. Kaya naman, sana excited na rin sila. Excited ka na ba?
2: Uy, sobrang excited tayo niyan kasi yan ang bumubusog sa atin every lunchtime.
0: Ito ang tanghalian talaga. Alam mo yung wala ka pang ano, wala yung hilo-hilo ka pa. Yan.
2: Saka alam mo, di ba, ayon doon sa research, karamihan daw, pagkang isang tao nagugutom, kapag sinikahan daw siya o kinwentuhan siya, nabubusog na siya.
0: Actually, parang natitrigger yung brain cells mo.
2: Yan.
0: Oo, at hyper ka na ulit. But of course, baliktugtugan muna tayo sa ating programang Star Hits Express. Again, ako po si Star DJ German Bolero.
2: Ako naman po si Star DJ Antonio Navarre.
0: At kami po ang
2: Di Pakialameros!
0: Let's go back to more of the music. Dito pa rin po yan sa impilang inyong palaging pinakikinggan. It's the music and information. Ito po ang
2: 102.7 Star FM. It's all for you.
0: Like mo, share mo!
3: Star FM!
4: Star Hits Express on Star FM! Star FM!

0: Yes, it's a good morning and happy lunchtime. Kaya naman, magtanghalian na tayo ng isang pakikialaman natin this morning. Are you ready?
1: I'm ready!
0: Eto na nga sa mga Star Nation natin, isa pong listener natin ang nagbigay ng kanyang bagay na papakialaman natin this morning. Sabay-sabay tayong mananghalian.
1: Dito pa rin yan! Sa
0: Di Papelomeros!

0: to ng DJ Antonio Lambada. So ito ay mula sa ating listener na mula sa Quezon City. Sabi niya, hello po, gusto ko lang din talaga mag-rant. Okay. Sabi niya, eh kasi naman, iritang-irita na talaga ako sa mga kaibigan ko. Pet peeve ko kasi talaga yung sinungaling.
1: Uy!
0: I mean, siguro maliit lang na bagay pero nakakainis talaga. Sabi niya, nakailang ulit na kasi na sinasabi na on the way na sila pero yung totoo, kagigising lang talaga nila. Minsan naliligo pa lang pala or nagbibihis pa lang. My goodness, pwede naman sigurong sabihin na lang yung totoo kesa magsinungaling or magsinungaling. Pero at least, mababa ang expectations ko na hindi ako mag-expect na malapit na sila. Parang nababastos kasi yung time ko, yung oras ko. Bakit ba may mga ganitong tao? Okay, sabihin natin na small lies lang naman yan, pero ayoko talaga kasing itolerate. Lahat ng bagay kasi ay nagsisimula sa maliliit na bagay. So yung small lies, baka pwedeng maging big lies. Hatawin mo na DJ Antonio Lambada.
1: Babakyayin ko na yan.
0: Gigigil ka na eh, no? Anong mo dito? Anong pakialam mo dito?
1: Muna dyan, star DJ German, para hindi siya lumaki, ikaw na mismo mag break ng boundaries. Sabi mo na agad sa kanila, di ba, na ayaw mo ng ganon, na paulit-ulit na lang, nagsisinungaling, na on the way, pero lagi naman nalilate. Diba? Nasabihin mo sa kanila na ayaw mo.
0: Ah, sige. Anong pakialam mo naman doon sa small lies na tinatawag? Ito yung mga malilit, hindi naman sobrang laki na parang ikasisira ng buong Pilipinas. Ganyan. Mga malilit lang talaga na kasinungalingan. Hindi siya white lies eh.
1: Mm-hmm. So, asaka hindi siya yung ano, yung parang, parang ano ba, parang malaking kasalanan?
0: Ayan na nga tayo. So gagawin.
1: I mean, 'di ba, ang pinaka the best way naman, 'di ba, kung if ever man na late yung tao at sanay ka na, 'di ba, at pinagsabihan mo na at ganun pa din, siguro matuto ka na lang na ano, na masanay sa ganun na lagi niyang ginagawa.
0: Naku.
1: Instead of kaysa doon sa ibang tao na sinasabing pupunta pero hindi naman pumupunta.
0: Ay, naku. Diba? Ewan ko ba sa gusto mong iparating, pero kasi ang gusto kong malaman yung sa small lies in general, yung mga maliliit lang naman na kasinungalingan, anong pakialam mo dun?
1: Sa small lies, kasi may mga iba na ano eh, may mga iba understandable.
0: Okay.
1: At may mga iba na hindi. So, okay. Like for example, yan yung laging palalate. Baka naman may dahilan kasi talaga. Kung bakit siya nalilate. Oo, may mga ganong way. May mga dahilan.
0: Saus.
1: Kung bakit. Ang pinakamalaga, pumupunta pa rin.
0: Hindi yun ganon. And okay, sige. Okay, so tolerate yung small lies. Kasi kapag palagi, feeling ko sakit na yan. No? Or wala talaga siyang pake, or gusto niya talagang i-disrespect yung oras mo. Kapag ganon.
1: Pero siguro kung ano, kung like for example, sinabihan mo siya na parang seryoso ka doon sa time, feeling ko naman din niya na magagawin yun. Siguro, pagka lagi kasi ang late ng isang tao, it's either hindi niya binibigyang importansya.
0: Okay.
1: Yung pag-uusap ninyo, di ba, na usapan. Diba,
0: paano kung halimbawa, ano, palagi na lang yung sinasabi na on the way na, pero wala pa naman. Ayan.
1: Pag on the way? Ano ba? Siguro ano?
0: Sige, ipagtanggol mo sila ngayon. Anong kasi point of view?
1: Yun nga, yung sabi ko. Baka mamaya hindi siya yung pinaka-importante sa kanya kung bakit sila nalilate.
0: Hala. Yung sinasabi na on the way pero hindi pa rin talaga.
1: Siguro ano, tumatakas lang siya doon sa ano, sa way na baka mapagalitan siya.
0: Arguments.
1: No, may mga ganyan.
0: Pero iwasan na kasi. I mean, pwede naman siguro sabihin talaga na sorry.
1: Oo.
0: Sorry. Ano, tawag dito.
1: Tapos araw-araw, sorry.
0: Ayun nga na.
1: Diba? Mas maganda na.
0: Magbago ka na.
1: Mas okay na mag-small lies.
0: Ay, nako.
1: Kaysa mag-sorry ka lang, sorry. Tapos ulit ka lang ulit.
0: Hindi. Oh. Siguro, lakad ka pabalik. No? Lakad ka pabalik na unti-untiin mong ayusin yung hindi ka na mag-i-small lies.
1: Yun.
0: No?
1: Ano ba talaga? Small lies yung on the way like sisunungaling ka.
0: Small lies yun eh.
1: Small lies. Pero diba? Nakatuto ka lang doon sa on the way.
0: Actually.
1: Ano ba mga ibang small lies?
0: I mean, yun kasi yung example. Basta mga ano lang, mga kasinungalingan na maliliit. Ay, nako naman. And anyway, sa mga Star Nation natin, ako, yan nga po ang ating pinakailaman this afternoon. This morning, sa ating programang or segment na
2: Di Pakailameros!
0: Kung meron kayong mga gustong pakilaman sa umaga, no, sa tanghalian, ganyan, message mo po yan sa 102.7 Star FM Manila. Kaya naman, yan ang ating gagawing papakilaman natin sa mga susunod na pagkakataon. Baliktugtugan muna tayo sa ating programang Star Hits Express. Ako po si Star DJ German Valero.
1: Ako naman po si Star DJ Antonio Rabada. At oras na rin sa buka pulwa ng Pilipinas, 37 Star Minuto na makalipas sa alas 11 na umaga, 11:37 in the morning.
0: Baliktugtugan tayo. Ito pa rin po ang 102.7 Star FM.
1: It's all for you. Like mo.
0: Share mo.

0: Antonio Lambada.
1: German Bolero.
2: Star FM. It's all for you.
1: Like po, share po. Aras na rin Star Nation sa buong kapuluan ng Pilipinas. Siyam na star minuto na lang bago sumapit alas 12 na katanghalian, 11:51 in the morning.
2: Ito na nga, dahil nga malapit na silang kumain. Congratulations!
1: And
2: ano yung parang nafe-feel mo na pinagkaiba ng lunchtime kapag weekdays and lunchtime kapag weekends?
1: Pagka lunchtime ng weekend, parang mas relax ka.
2: Yes, yeah. True.
1: Kapag diba? Lunchtime ng weekdays, parang kailangan mo ipagmadali eh.
2: Oo. Halimbawa kapag nandoon ka sa, halimbawa nagtatrabaho ka sa Makati, ganyan, mga Central Business District, pila pa lang isang oras.
1: Diba? Kaya lagi ko nga pinapayo sa iba kapag

0: pag nakatira ka or nagtatrabaho ka sa BGC.
1: Yan.
0: Ang mahal daw pala kasi nang makukainan dyan. Parang kailangan talaga yung sinasahod mo mga nasa ano.
1: Mga malalaki dapat.
0: Congress,
1: doble.
0: Congressman. Congressman level ng salary. Ganyan.
1: Lalo na sa Ortigas Center.
0: Ortigas, hindi tayo. Alam mo yung mga merong karinderiya dyan.
1: Yan.
0: Diba ilapit nyo po yan sa Ortigas, yun. Makati, Ayala, BGC.
1: Yan.
0: Diba?
1: Pero meron din naman dito na mga mura lang.
0: Oo.
1: Kaya lang yung ano, yung extra rice, napakamahal din eh.
0: Ano ba? Kasi nagtaasa na nga. Ito naman, parang gusto nyo manatili sa lahat. Well, anyways, happy lunchtime sa mga nasa kanilang mga bahay. Actually, relaxed nga yan. At parang nararamdaman mo talaga, it's home.
1: Yes.
0: Diba? Yun yung masarap kumain ng tanghali sa bahay. Hindi ko alam kung bakit. Naiyak ako. Sarap lang. Hindi, diba? Yung parang manonood ka ng noontime show.
1: Yan.
0: Sa bahay kasama mo, magulang mo, parents mo. Tapos, chill lang talaga.
1: Sa
0: diba?
1: Ano? Ang maganda rin dun yung ano, yung hangin.
0: Oo.
1: Ang ano, iba yung hangin ng tanghali.
0: Oo. At yung ilaw. Yung ilaw ng yung sun rays.
1: Yeah.
0: Di ba parang ano, it feels like home.
1: Star
0: feels,
1: FM.
0: Iba ang dating. Di ba? I mean, maliban doon sa hangin, uh-huh. Yung visual, yeah. Di ba? Ganun din. At yung amoy.
1: Promise lahat talaga.
0: Lahat ang sensory.
1: Iba yung ano, iba yung pakiramdam kapag uh-oh. Tanghali. Yung walang ano ha, yung kumaga, walang aircon, uh-oh. Basta electric pa lang.
0: Very bahay.
1: Ng, yan.
0: Pwede nga bahay kubo eh. Very province, diba?
1: Yun!
0: Ayun ako naman. So, happy lunchtime sa lahat. Kaya naman, susunod na po ang Bombo Network News Noontime Edition. Nandito na lang ang programang Star Hits Express. Ako po si Star DJ German Bolero.
1: Ako naman po si Star DJ Antonio Lampara.
0: To formally close the program. Wow. Huwag niyo pong kalimutan mag-pray for sure, no?
1: Yes.
0: Para sa mga kumakain na po this afternoon. At syempre, ano pa bang kailangan nilang huwag kalimutan?
1: Yan, huwag nyo kalimutan din na habang kumakain kayo, itabi nyo ang yung tubig. Baka yes. Babulunan kayo.
0: Kaya naman, to formally close the program, here's is Kustakli, Kalimutan Ka. Dito lang po yan sa 102.7 Star FM.
1: It's all for you. Like Bo,
0: share Mo. Happy lunchtime, everybody.
1: Happy weekend. Oliver.

0: sa katotohanan. 60 taon sa pagtindi kasama ang sambayanang Pilipino. Ito ang Bombo Radyo Philippines. Bombo Radyo Philippines. Your trusted source of news and information.
1: Basta Radio Bombo!
2: This is Bombo Network News Noontime Edition, broadcasting live at Bombo Radio Broadcast Center, Makati City, Philippines.
3: Ngayon ay Sabado, ikatlong araw sa buwan ng Oktubre taong 2026, at sa ating Christmas countdown, meron po tayong 83 days before Christmas Day.
2: Sa ating mga headlines, Department of Public Works and Highways budget request ay sinasala sa mahigpit na requirements ng House panel. Ang House Committee ay bukas naman sa rekomendasyon ng mga civic groups para sa 2027 budget.
3: Si Senator Kiko Pangilinan naman, kinontra ang pahayag ni spokesperson ng Impeachment Court Attorney Tunggol ukol sa posibleng paglabas ng verdict sa Disyembre dito sa IES.
2: Ang International Criminal Court inaprubahan ang recorded testimony ng key witness kaugnay ng kaso ni former President Rodrigo Roa Duterte.
3: Abangan mamaya sa ating international news, sa North Korea nagpakawala ng ballistic missile ang Japan at South Korea naman na alarma. Samantawa ang Taiwan Coast Guard, itinaboy ang ilang Chinese fishing boats na nagpupumilit na pumasok sa restricted waters.
2: Sa ating balitang palakasan, men's volleyball team nakuha ang 13th pwesto sa Asian Games matapos naman ang pag-atras ng Kyrgyzstan. At live nationwide via satellite, dumako na tayo sa mga detalye ng ating mga balita. Muling inimbitahan ng National Bureau of Investigation o NBI ang grupo ni na Vice President Sara Duterte para sagutin ang mga aligasyon ni dating police officer Rodolfo Gracioso Jr. Ito ay kasunod ng pagpapadala ng National Bureau of Investigation ng invitation kina Vice President Sara Duterte, Davao City Representative Paulo Pulong Duterte at dating House Speaker Lord Alan Velasco para naman sa kanilang paliwanag habang nagpapatuloy ang investigasyon sa affidavit ng dating pulis. Auno ng Oktubre, mga kabombo, ng opisyal na padalhan ng invitation ang naturang grupo ilang araw lamang matapos na maihain ang opisyal na affidavit nitong si Gracioso na nagsasabing nagpadala siya ng mali-maletang pera sa pamilya Duterte sa utos na rin ni dating Speaker Velasco.

0: ko. Paliwanag ng Bureau ay hindi ito subpoena kundi ito'y investigation o imbitasyon, paanyaya, ang mag-asawang Velasco ay ipinadala ang imbitasyon sa kanilang lugar gamit ang kanilang address sa Pasig City dahil naman sa wala ang mag-asawa dito sa Pilipinas. Sa paanyaya naman ng Bureau ay nakatakdang magharap ang mga ito sa mismong opisina ng National Bureau of Investigation. Maaari naman na magpadala ang mga ito ng kani-kanilang kinatawan o abogado kung hindi personal na makakarating ang mga individual na ipinapatawag.
1: Kaugnay pa niya, nakatanggap na o natanggap na ng Kampuni Vice President Sal Duterte ang imbitasyon mula sa National Bureau of Investigation para sa isang conference ukol sa mga pahayag ni Rodolfo Gracioso Jr. hinggil sa diumanoy paghahatid ng mali-malitang pera sa pamilya Duterte. Gayunpaman, binigyan diin ang abogado ni Vice Presidente na si Attorney Paul Lawrence Lim na wala nakakabit na kopya ng sinumpaang salaysay ni Gracioso sa nakuha nilang liham mula sa kawanihan. Dahil dito ipinaabot ng legal counsel na hindi makapagbibigay ng anumang makabuluhang tugon o pahayag ang kanilang kliyente sa kasalukuyan habang wala pa ang naturang dokumento. Pormal na humingi ang kampo ng Vice Presidente ng official copy ng affidavits at iba pang kaugnay na kasulatan upang maayos na mapag-aralan ng kanyang mga abogado. Kasabay nito, pormal ding hiniling ng legal team ni Vice President Sar Duterte na ipagpaliban at ilipat sa Oktubre 8 itong nakatakdang pagharap sa National Bureau of Investigation Conference.
0: Mamuna tayo mga kabombo, mga kastarnation, mga karagdagang update sa ating Bombo Network News upol sa malalaking paksa na atin hong hinihimay sapagkat ang Department of Public Works and Highways budget request ay sinala daw ng mahigpit alinsunod sa mga requirements ng House panel. At yung House Committee ay bukas naman doon sa mga rekomendasyon ng ilang civic groups na kabahagi sa pagbabantay sa 2027 national budget. Yan at iba pa mga balita, hatid ni Bombo Isa Cotoner.
2: Tiniyak ng hasuring masusing pagsusuri itong pondo ng Department of Public Works and Highways para sa taong 2027. Sa panayam ng Bombo Radyo Philippines kay Surigao del Sur Representative Romeo Momo Sr., Vice Chairperson ng House Committee on Appropriations at Chairman din ng House Committee on Public Works and Highways, sinabi nitong pinalakas sa mga safeguard upang matiyak na kinakailangang maayos na nadokumento at kayang ipatupad ang mga proyektong isasama sa budget. Kabilang sa mga requirement ang approved program of work, validated on-site geotag photographs, BP-202 o compliance documents at certificate of implementability. Kailangan din anyang nakaangkla ang mga proyekto sa master plan, feasibility study o local development plan at may kaukulang endorsement o certification mula sa mga development council. Ayon kay Momo, bahagi ito ng mas mahigpit na pagsusuri sa mga proyekto upang matiyak na pasado mga ito sa mga itinakdang requirement bago maisama sa panukalang pondo. Sa ngayon, nasa 643.95 billion ang panukalang budget ng DPWH para sa taong 2027. Ayon kay Momo, nasa humigit kumulang 1.5 trillion ang original na budget request ng ahensya. Ngunit, tinatayang 900 billion dito ang hindi nakalusot sa qualification process dahil umano sa mga requirement at limitasyon sa fiscal space. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang panayam ng Bombo Radyo Philippines kay Representative Romeo Momo.
3: Maraming mga safeguards sa ating, lalo na sa pagbalangkas ng budget natin. Especially on infrastructure at lalo na doon sa Department of Public Works and Highways, no? So sa ngayon habang ikaw ay ang Department of Public Works and Highways ay nag-submit ng kanilang mga proposals doon sa Department of Budget and Management, may mga requirements ho, mga limang requirements ang kailangan i-comply ng Department of Public Works and Highways na i-submit nilang budget according to Public Works and Highways sa DVM is 1.5 trillion pesos, no? And ang na-approve lang is 644 billion pesos, no? So ibig sabihin almost 900 billion ito ang hindi na di siguro nila na comply ang mga requirements na hinihingi ng Department of Budget and Management at pangalawa dahil nga sa fiscal space din.
2: Samantala, binigyan din ni Momo ang kalagahan ng partisipasyon ng civil society.

0: IT organizations sa proseso ng pagbuo at pagsusuri ng national budget. Maaarihan niyang magsumite ang mga civic group ng kanilang mga suwestiyon, komento at rekomendasyon sa House Committee on Appropriations sa pamamagitan ng LIHAM. Matatandaang noong September 8, nagsagawa rin ang Komite ng People's Budget Review kung saan nabigyan ng pagkakataon ng mga civil society organizations na ilahad ang kanilang mga concerns at rekomendasyon kaugnay ng panukalang 2027 national budget. Muli, ang tinig ni Representative Romeo Momo.
1: Actually, mayroon tayong may mga grupo tayo, mga civic organizations, invited natin sila at hindi lamang sa mag-observe, kung hindi tinatanggap nila tinatanggap ng committee ba ang kanilang mga suggestions tungkol doon sa pagbalangkas ng ating budget, ano? If may na-observe sila na may dapat isang programa na dapat apunduhan, sila ay pwedeng mag-suggest, magpapadala ng mga sulat sa atin at ito i-incorporate natin sa ating paggawa ng ating budget.
0: Mula sa lungsod ng Quezon, ito si Bombo Isa Cotoner and this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radio Bombo!
2: Siyam na minuto na makalipas ang alas 12 ng tanghali, posibleng magdesisyon na sa susunod na linggo ang House Prosecution Panel kung itutuloy pa ang pagpresenta ng bribery allegation sa impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Ang naturang allegasyon ay sumasaklaw sa umano'y pagbibigay ni Duterte ng anila ay suhol sa ilang mga opisyal ng Department of Education noong siya pa ang kalihim ng naturang ahensya. Ayon kay Counsel for the Prosecution, Attorney Lorna Capunan, pag-uusapan pa ng panel ang pinal na pagpapasya ukol sa presentasyon ng bribery issue at inaaral pa kung anong magiging epekto at implikasyon nito sakaling hindi na ituloy ang pagpresenta. Sa ngayon ay patapos na niya ang House panel sa pagpresenta ng testigo at mga masusundan na huwi ito ng formal na offer of evidence. Posibleng mangyari ito sa susunod na linggo sa huling bahagi ng Oktubre ay maaari din na maisagawa kung depende sa magiging takbo ng trial. Kampante naman ang naturang abogado na lahat ng tatlong artikulo na kanilang naipresenta at kasalukuyang ipinipresenta ay pawang mabibigat na mga kaso at sapat para patunayan ang mga nagawang impeachable offense ni Vice President Sara Duterte. Binigyan din pa ng abogado na anuman ang magiging desisyon doon sa bribery allegation, sapat ang kanilang hawak na ebidensya at target ng mga testigo para naman sa naturang artikulo. Sa karagdagang balita, inontra ni Senator Francis Kiko Pangilinan ang naunang naging pahayag ni Senate Impeachment Court spokesperson Attorney Reginald Reggie Tonggol sa posibleng paglalabas na ng verdict o hatol bago pa man ang 16 ng Disyembre ukol sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Tinukoy ni Pangilinan ang sinabi ng court spokesperson na posibleng hindi natatawid ng 2027 ang trial dahil posibleng magkaroon na ng final verdict sa kalagitnaan ng Disyembre. Ayon sa senador, hindi pa napag-uusapan at napagdidesisyonan ng impeachment court ang timetable o timeline ng umuusad na trial, lalo na ang posibleng verdict date na Disyembre 16. Ang naturang petsa umano ayon sa senador ay isa lamang sa mga opinyon ng tagapagsalita. Bilang Senator Jadsanya ay hindi niya sinusuportahan ang opinyon na ito ni Attorney Tonggol. Ayon pa kay Pangilinan, walang otoridad ang naturang abogado na maglabas ng kanyang personal na opinyon sa ngalan ng impeachment court. Naasahang pagsapit niya ng Oktubre 16 ay pansamantalang ititigil ang trial upang bigyang daan ang pagtatalakay naman ng Senado sa 2027 national budget. Magbabalik muli ang serye ng paglilitis sa kalagitnaan na ng buwan ng Nobyembre.
3: Sa iba pang usapin, mga kabombo, hindi isinasantabi ng kampo ni Senator Loren Legarda ang posibilidad na muli siyang bumalik sa bansa at sumama sa majority block ng Senado. Ayon sa kanyang spokesperson na si Tony Lavinia, Normal umano sa Senado ang pagbabago ng mga alyansa, lalo at apat na Senate President na ang nagpalit sa nakalipas na apat na taon. Sinabi rin ni Lavinia na hindi nakapagtataka kung nakikipag-ugnayan itong si Legarda sa iba pang senador dahil maayos umano ang kanyang relasyon sa mga kasamahan sa Senado. Samantala, sinabi ng spokesperson na hindi niya nakikita ang direktang kaugnayan ng impeachment proceedings itong pag-alis ni Legarda sa Senado. Sa halip, itinuro niya na ang political fallout mula sa mga aligasyon ng korupsyon na ibinabato ng sa kanyang anak na si Batangas Representative Leandro Leviste. Naka-medical leave itong si Senator Loren Legarda mula Agosto 3 at ang pinakahuling extension ng kanyang leave ay hanggang Oktubre 9. Kasabay naman ang kanyang matagal na pagkawala ang imbitasyon ng Office of the Ombudsman sa umano'y multi-billion peso na solar energy anomaly na kinasasangkutan niya at ng kanyang anak na si Representative Leandro Leviste.
2: Kung muna tayo ng karagdagan report mula sa ating news team, yung natanggap na pera umano ng mag-asawang Vice President Sara Duterte at Attorney Manassas Manscarpio mula sa China. May tuturing daw na seryosong usapin ayon yan sa ilang observers at ganun din sa pahayag mismo nitong si former Senator Trillanes. May balita si Bombo J.M. Solomon.
4: Bombo Dennis, naungkat ang mahigit 469 million pesos umano mula sa Chinese government at China-based corporations ang napunta sa mga entity na iniuugnay kay Vice President Sara Duterte at sa kanyang asawa na si Attorney Manassas Manscarpio. Ito ang isa sa mga ibinunyag ni dating Senador Antonio Trillanes sa kanyang press conference kahapon matapos niyang hilingin sa prosecution na hindi natitistigo sa impeachment trial ng Vice Presidente. Ayon kay Trillanes, mahigit 150 million pesos umano ang natanggap ng Tapang at Malasakit Alliance for the Philippines, isang foundation na itinatag ni Vice President Sara Duterte. Batay sa mga dokumentong ipinakita ni Trillanes, ang mga naturang pondo ay mula sa isang kumpanyang inugnay ni Trillanes Manscarpio. Kaugnay niyan, panoorin at pakinggan natin ang naging bahagi ng pahayag ng dating senador na si Antonio Trillanes.
5: Mahigit, papunta dun sa Cali 88 na kumpanya ni Manscarpio na asawa ni Sara Duterte. Dito sa atin, conjugal properties yan. Yung pagmamayari ng asawa, kailangan ideklara mo. 319 million. Tapos, dito naman, sa Tapang at Malasakit, pumasok 150 million. Dito po, maliwanag.
4: Iginiit ni Trillanes na may malaking tanong sa pinagmulan at daloy ng naturang pondo, lalo na dahil umano sa pagkakaroon ng financial transactions mula sa China. Para kay Trillanes, hindi lamang ito usapin ng pera, kundi may national security implications dahil sangkot umano ito o sangkot umano rito ang mga entity na may kaugnayan sa isang nakaupong vice presidente. Anya, nakapagtataka kung hindi pa umano impeachable ang ganitong mga aligasyon laban sa vice presidente. Muli, panoorin at pakinggan natin ang naging bahagi ng pahayag ng dating senador na si Antonio Trillanes.
5: Ito na ang paraan ng China ng pagsuporta sa mag-asawang Duterte. Maliwanag po ito. Kaya dapat ikilabutan po tayo rito kasi Vice President po siya. May national security implications. Bawal po yan. Bawal tumangkap from a foreign government, especially na high-ranking official siya, Vice President. So dito, clearly disqualifies her sa kanyang pagiging Vice President. Kapag hindi pa ba impeachable yan, ewan ko na lang. Nagbubulag-bulagan tayo o nagtatanga-tangaan tayo. Huwag naman, bansa naman natin ito. Ito na.
4: Samantala, naglabas naman ng pahayag ang kampo ng pangalawang pangulo at sinabing malicious fabrications ang mga paratang o aligasyon ni Trillanes. Sa ngayon, patuloy na sinusubukan ng Bombo Radio Philippines na mahingi pa ang panig ng Vice Presidente.
6: Para sa Bombo Network News, ito si Bombo JM Solomon and this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country. Your trusted source.

0: source of news and information. Basta Radyo, Bombo!
1: Congratulations, Bombo Radyo Philippines! Muling pinatunayan ng Bombo Radyo Philippines ang husay at galing sa larangan ng pamamahayag matapos magwagi sa 29 Golden Dove Awards ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
2: Wagi ang Star FM Bacolod bilang Best FM Radio Station Provincial. Bombo Radyo Rojas, Best Radio Station Promotional Material. At Bombo Radyo Coronadal, Best Sports Program.
1: At hindi lamang yan, 8 pang finalist entries mula sa Bombo Radyo Philippines ang nakipagtagisan sa iba't ibang kategorya. Bombo Radyo Iloilo, Best AM Radio Station Provincial. Star FM Manila, Best FM Radio Station Metro Manila.
2: Bombo Network News, Best Newscast Metro Manila. Bombo Radyo Cagayan de Oro at Bombo Radyo Iloilo, Best Newscast Provincial.
1: Bombo Radyo Cebu, Best Special Program. Star FM Baguio, Best Public Service Announcement at Star FM Baguio, Best Radio Station Promotional Material.
2: At ngayong ipinagdiriwang ng Bombo Radyo Philippines ang 60 years of media excellence, lalo pang tumitibay ang aming pangako na maghatid ng makatotohanan at makabuluhang balita at programa sa bawat Pilipino.
1: Sa lahat ng aming listeners and viewers, mga kabombo at ka-Star Nation, maraming salamat sa inyong walang sawang suporta at pagtitiwala. Bombo Radyo Philippines, the number one radio network in the country, your trusted source of news and information.
3: Basta Radyo Bombo!
4: Oras natin sa buong kapuluan, 20 minuto na makalipas ang alas 12 ng tanghali. Kabiling ho natin sa ating linya ng komunikasyon ang kalihim ng kagawaran ng paggawa, Department of Labor and Employment, si Secretary Francis Tolentino, ang ating humakadaw pampalad sa impapawid. I-welcome natin sa Bombo Network News. This is Bombo Dennis Hamito and together with me si Bombo Jaira Hanggayo. Magandang tanghali po sa inyo.
5: Magandang tanghali po sa Bombo Radyo. Sa inyo mga taga-subaybay, ito po si Secretary Tol.
4: Opo. Tayo po'y napapakinggan at napapanood sa mga oras po na ito. Direktahan tanong, Secretary, ngayong ipinatupad na itong wage hike, ano naman yung ating monitoring so far doon sa iba't ibang bahagi ng ating saklaw nitong wage increase para matiyak
5: na na-observe? Ang tinutukoy niyo po siguro. Mm-hmm. Opo, ang tinutukoy niyo po siguro ay sa NCR.
4: Opo, dito po sa
5: Manila. So, ang monitoring po natin, may mga nakatanggap na noong katapusan. Kasi nagsimula yung wage increase ay sa 26 ng September. So sumulat payroll na po yung iba noong September 30 at nakatanggap na sila. Yun po yung monitoring natin. Yun naman mga iba na dati ay nagbigay voluntarily ng 60 pesos wage increase ay matagal na pong compliant po yung mga yon.
4: That's good. Ano po? At least patuloy yung ating pagtutok dito. How about yung pong mga reklamo? Usually, pagka day after ng sahod tapos hindi nila natanggap yung ina-expect po nila, eh kanya-kanyang reklamo yung mga manggagawa. So far, kayo ba inuulan pa rin ang mga reklamo from working sector, Secretary?
5: Wala pa naman po tayo natatanggap na reklamo so far kahit sa mga construction workers natin, pero kung meron pong magreklamo kasi apat na araw pa lang yun napatupad, eh siguro po tawagan lang yung Dole Regional Office dito sa Metro Manila, 5303-0367. Ulitin ko, telepono 5303-0367.
4: Okay. Bago po yung iba kong mga katanungan, bibigyang daan ko muna itong ibang punto na ibig pong iparating sa inyo ng aking pong katandem dito, si Bombo Jaira Hanggayo. Bombo Jai?
6: Wage hike, no, ay beneficial talaga sa ating mga workers. Ngayon, ano yung tugon ng Department of Labor and Employment sa mga employer naman na nagsasabing maaari silang mahirapang pasanin itong dagdag na labor cost?
5: Alam niyo po, malalaman po ito sa AKINSE kasi yun po yung talagang pagbibigay na ng sahod. Ang marami po talaga sa NCR na at sa buong Pilipinas na establishments ay yung mga small and medium. Yung po yung bulto ng ating mga kumpanya na maliliit. Meron pong, ito po yung 199 employees and below. Kabilang po yung mga small and medium. So far po, wala pa tayo natatanggap na reklamo, pero naglaan na po ang DOLE, naglaan na po ng safety net. Ako po, personal na kasama sa pagbalangkas nito. Ito po yung Sagip Trabaho Program. At siguro kung tatanungin niyo ako mamaya, ay mas mapapaliwanag ko po ito.
6: Sa inyong monitoring, Secretary, meron po ba ng mga companies na nagbabawas ng workers ng oras na trabaho, any benefits dahil dito sa wage hike?
5: So far, wala pa ho. At sinasabi ko po, in-announce ko yung number kanina. Kung meron kayong reklamo, yung ating mga manggagawa, telephone number 5303-0367. Yung pong sinabi kong Sagip Trabaho Program ay tutugon po doon sa posibleng mga magrereklamo at hindi kakayanin ng mga kumpanya na maliliit, small and medium po pinag-uusapan natin.
6: Okay, also may dagdag ko rin, no, Secretary, yung Department of Labor and Employment when it comes to 2027 budget, may pinupost po na nasa 47 billion pesos if I'm not mistaken. Ano yung mga primary na mga projects, no, anything na makapag-benefit po dito para sa ating mga workers?
5: Napakarami po niyan at siguro kung maunawaan lang ng iba, 24/7 na po ang DOLE. Lalong-lalo na po para doon sa ating mga riders. Pero balikan ko po yung hindi naunawaan ngayon, yung Sagip Trabaho. Yung halimbawa po, isang maliit na kumpanya na meron po silang 12 empleyado. Ang sweldo po nila noong September 25, bago po mag-increase, ay 695. Ang sweldo po pagkatapos ng increase ay magiging 755. Kaya ang sinasabi ko po, kung meron mga kumpanya na maliliit, small and medium, dahil lang sa Metro Manila po, 98% po ng kumpanya ay small and medium. Kung meron po maliit na kumpanyang mag-retrench, magle-layoff, meron po tayong programa dyan, yung Sagip Trabaho. Yung increase po na 60 pesos, kung talagang hirap na yung kumpanya, sa loob ng 90 days, ang sasagot na po doon ang DOLE.
6: Okay, now,
5: ang babayaran lang po noong kumpanya, ayun, pinapasweldo nila noong September 25, bago po magkaroon ng increase. Babayaran nila, siyempre yung PhilHealth, Pag-ibig, SSS, pero yung increase sa 90 days ay ang magbabayad DOLE. Ang ibig sabihin po nito, dapat meron silang business continuity plan, job preservation program. Walang tatanggalin na worker, walang ilileo, walang i-retrench, at siguraduhin nila na magiging sustainable yung kanilang negosyo. Yung matitipid po nila sa maliit na karinderya, coffee shop, ay pwede pong gamitin nila pambili ng microwave, pambili ng mga equipment, para nang sa ganun po ay masiguradong kikita yung kanilang maliit na kumpanya. Yun po yung Sagip Trabaho Program. Ang aming pong motto rito is preserve the jobs, preserve the company.
6: Ayun, thank you so much, Secretary. Abang mo, Dennis?
4: Maidugtong ko po dyan sa Sagip Trabaho po na yan, ano? Ano po yung, kumbaga, meron ba itong pataan o threshold na o yung mga saklaw nito ay yung nag-i-exist ng a certain period of time o yung pwede ho ba yung kakatayo pa lang, hindi pa masyadong matagal na MSMEs or what? Paano ho yung criteria dito, Secretary?
5: Meron po silang meron pong application form na isasubmit dito sa DOLE Regional Office dito po sa Ermita, Manila. Tinutukoy po natin ay NCR kasi yung increase po sa Cebu, sa Bohol ay sa October 15 pa, October 14 pa. So makipag-ugnayan po sa DOLE NCR sa Ermita, sinabi ko yung number 5303-0369, magpapakita po sila ng katibayan na nahihirapan sila. So hindi na po pasok dito yung bagong tayo. Kasi ipapakita nila yung financial incapacity nila, mahirapan silang magdagdag ng sweldo, baka matanggal yung kanilang empleyado. So magsasubmit sila ng isang business continuity plan. Ang purpose po nito, ipakita rin po na talagang pagkalipas ng 3 buwan, kaya na po nilang maka-adjust. So ito po ay para po dun sa mga existing na, kasi dun po applicable yung bagong wage hike na may impact. Papakita nila yung financial transactions nila. May proseso po dito at may standards. Ang maximum cap po dito sa isang kumpanya ay 35 employees.
4: Mm-hmm. Secretary, kailan ho nag-umpisa ito o kailan mag-uumpisa kung sakali man, Secretary?
5: Wala na po. Pwede na po mag-apply. Ito po ay nagsimula lang sa panahon po.
4: Ayun. Well, at least ano ho, sa pamamagitan ng Bombo Radio Philippines na ipaparating ho natin ito.
5: Even po, salamat po at Marami pa hong hindi nakakaunawa nito. Ang sasagutin po ay yung increase na 60 pesos.
4: Ayun. Okay, sige. At kami man, nahihingi po kami niya mga, siguro meron kayo ng frequent questions na Q&A. Side, ano po? Siguro may publish din po namin sa aming mga digital platform.
5: Opo, salamat po. Salamat po.
4: Okay. Jumping into another important topic, Secretary. Dahil nito hong nakalipas na pagkakataon, nagkaroon din po kami sa inyo ng panayam, may ipinakita po kayo, kung di po ako nagkakamali, ano, sa Bomb Radio Philippines. Isang libro na inyo po ba itong ginagawa as of now about West Philippine Sea? Dahil dati parang may mga proposals na rin po kayo related sa West Philippine Sea. Anything na po pwede ho nating ma-share regarding that? Lalo na yun, sunod-sunod na naman itong mga pinagagagawa na panghaharas ng higanting kapitbahay po natin, Secretary.
5: Salamat po. At siguro for printing na po ito ngayon, siguro itong month of October, makakapaglabas na tayo ng mga unang kopya. Ito po yung kauna-unahang aklat, legal book na about the West Philippine Sea. Alam niyo naman po, tayo po yung sumulat ng batas, yung Philippine Maritime Zones Law. So ito po yung Philippine Maritime Zones Law annotated. So forthcoming na po ito, in process na po yung printing, at sana po ay makatulong sa ating mga kababayan, lalong-lalo na sa mga law students, para maunawaan talaga kung ano ibig sabihin ng West Philippine Sea.
4: Siguro finally, matanong na rin po namin yung reaction po ninyo bilang ito po'y bahagi ng inyong advokasya. Ano ho ang reaction ninyo dun sa recent incident na naman na nangyayari dyan sa West Philippine Sea? At meron pa dun sa may Batanes na research vessel kuno ng China, pero wala namang paalam. Ano ho ang inyong masasabi at obserbasyon?
5: Talaga pong nakakalungkot, continuing naman yung protest na ginagawa ng ating Department of Foreign Affairs, at napaka-sisipag din po ng mga kawani ng Philippine Coast Guard at Philippine Navy. Patuloy lang po natin gawin yan, at tayo naman po, sa kahit nasa Dole ako 3 weeks ago, tinayo po natin yung International Maritime Labor Office para naman po tutukan yung mga karapatan ng ating mga seafarers, mga isda, lalong-lalo na yung mga nahaharas sa ating mga karagatan. At ito nga pong darating na October 14 sa Cebu, ilulunsad naman po natin bilang bahagi rin ng aking gawain yung bagong programa ng DOLE, ang tawag po doon, Trabahong Dagat. Yun po ay patungkol din sa ating karapatan, hindi lang sa West Philippine Sea, kundi doon sa kabila, yung Denham Rice, na talagang dapat talaga nating pangalagaan bilang bahagi ng ating soberenya. So kahit iba po yung kapasidad ko ngayon, ginagawa pa rin natin yung mga patungkol po sa ating maritime sovereignty.
4: Pasensya na, okay. Pahabol ko lamang ho ito sapagkat may mga pumapasok na katanungan. Yung may nagbanggit ho sa amin from other agencies na nagpo-propose na magkaroon ng mga tanggapan ng national offices dyan po sa West Philippine Sea. Kabilang po ba yung DOLE ay kinukonsidera na magkaroon ho ng opisina doon na I think satellite office para easy access para ho doon sa mga concerns related sa trabaho ng atin po mga kababayan dyan sa bahagi ng West Philippine Sea?
5: Papayag po tayo kasi bahagi po ng aming trabaho ay yung magkaroon din ng inspeksyon doon sa mga sasakyang pandagat, lalong-lalo na sa sasakyan ng mga mangingisda, kung ito po ay nagko-comply sa health and occupation safety standards. So kung tayo po ay maimbitahan, ay papayag po tayo.
4: I see. With that, maraming salamat po, Secretary. Unless otherwise, meron pa po kayong mga pahabol na nais.
5: Maraming salamat po sa pagkakataong ito, at ipapadala ko po sa inyo yung nabanggit nyo patungkol po doon sa question and answer, tungkol po doon sa sagip trabaho na hindi pa ho naunawaan ng iba kasi 1 week old pa lang ho ito. At maraming salamat, at naging bahagi po ang inyong programa ng pagpapaliwanag sa ating mga kababayan. Happy weekend po. Ito po si Secretary Tol.
4: Maraming salamat po at magandang tanghali po sa inyo. Mga kabombo at mga kastarnation, nakausap po natin ang kalihim ng kagawaran ng paggawa o Department of Labor and Employment, ano? At si Secretary Francis Tolentino, tinhong nakadaw pampalad sa impapawid ngayong araw po na ito sa ating Bombo Network News. Tuloy tayo sa iba pang balita.
3: Bombo International News.
6: Naglabas ng precautionary instruction ang Prime Minister Office ng Japan matapos magpakawala ng panibagong ballistic missile ang North Korea ngayong Sabado na umaga, Oktubre 3. Ayon sa militar ng South Korea at pamahalaan ng Japan, itinutok ang missile sa karagatang sakop ng silangang baybayin ng Korean Peninsula. Batay sa pahayag ng South Korean military, ipinutok itong missile mula sa bahagi ng Wonsan noong bandang 6:30 ng umaga ngayong araw. Gayunpaman, hindi pa naglalabas na karagdagang detalye ang mga otoridad ukol sa eksaktong layo ng itinakbo nito. Samantala, naglabas na rin ng babala ang Japan Coast Guard. Batayan sa ulat ng Japanese Ministry of Defense, nagsasabing bumagsak na dito sa dagat ang naturang missile. Pinag-iingat na rin ang lahat ng mga sasakyang pandagat na dumadaan sa naturang rehiyon. Sa ibayong dagat, binabantayan naman ang Taiwan Coast Guard mga Chinese fishing boat na patuloy na nagpupumilit na pumasok sa mga naideklarang restricted waters na nasasaklawan ng Dongsha Islands. Itong naturang bahagi ng karagatan ay kontrolado ng Taiwan at bahagi rin ng West Philippine Sea. Nitong nakalipas na araw, matagumpay na napaalis ng Taiwan Coast Guard ang dalawang Chinese fishing boat na nagpupumilit ng mga isda sa restricted water gamit ang water cannon. Isa sa mga naturang fishing vessel ay agad na umalis sa lugar matapos paulit-ulit na mabigyan ng babala, habang ang ikalawa naman ay tumanging umalis kaya't ginamitan na ito ng mga water cannon. Ayon sa Taiwan Coast Guard, patuloy na namomonitor ang pagtatangkang pagpasok ng maraming Chinese fishing vessel sa nasabing restricted waters, kaya't mananatiling nakadeploy sa lugar ang mga barko nito. Sa kabilang banda, iniulat naman ang Taiwan Ministry of National Defense na mayroong hanggang 23 Chinese military aircraft, 7 naval vessels at itong official ships ang natukoy na nag-ooperate sa palibot ng naturang estado. Na-monitor ito mula umaga ng Oktubre 1 hanggang Oktubre 2.
4: Balik sa mga balita sa Pilipinas. Pinayagan ho ng iba pang mga update, mga kabombo, ang pagpayag ng Trial Chamber 3 ng International Criminal Court, at yan ay sa kahilingan ng Office of the Prosecutor na opisyal na ipasok sa record ang nakatala na testimonya ng testigong itinago sa pangalan na Code P-1100 sa ilalim ng Rule 68-3 at sa desisyon nga na inilabas nito Oktubre 2 ho, inilabas, ay binawasan ng korte ng isang oras mula sa original na hinihinging 2 oras ang nakatalang na panahon para naman sa karagdagang pagtatanong ng prosekusyon. Layunin ng hakbang na ito na mapanatiling mabilis, maayos at mahusay ang daloy ng pagdinig. Inaprubahan din ng korte ang pagpasok ng 5 ulat na mismo ang testigo ang sumulat at nagsumite bilang bahagi ng kanyang mga pahayag. Subalit, ibinasura naman ng Trial Chamber 3 ang 4 na iba pa ng mga dokumentong inihain ng prosekusyon dahil hindi sapat na naipaliwanag o kaya ay nagamit ng testigo ang mga ito sa kanyang testimonya. Kasabay nito ay nagparating na ng palala ang hukuman sa panig ng prosekusyon na maging maingat at iwasan ang tinatawag na wholesale dumping, yung patumpik-tumpik na at paulit-ulit na pagpasok ng mga ebidensya sa trial record na halos wala namang direktang kaugnayan sa itinatakbo ng kaso.
6: Sa ibang balita naman, mga kabombo at Star Nation, nagpakawala muli ng malaking bulto ng tubig ang 2 major dams sa Luzon dahil yan sa pag-angat ng antas ng tubig ng mga ito dala ng mga serye ng pag-ulan. Nagabukas ang Abuklaw Dam ng isang gate at kasalukuyang nagpapakawala ng 59 cubic meters per second na tubig. 3 gate naman ang binuksan na Binga Dam at isa kasalukuyan ay nagpakawala ito ng mahigit 174 na bulto ng tubig. Sa kasalukuyan, parehong halos umabot na sa normal high water level ang antas ng tubig sa 2 nabanggit na dam. Sa Ambuklaw, nasa 751.14 meters itong antas at ilang sentimetro na lamang bago maabot itong water level na 752 meters. Maabot naman sa 574.86 meters ang antas na binga at ilang sentimetro lamang ito bago maabot ang water level na 575 meters.
4: Samantala, 22 minuto bago sumapit ang alauna ng hapon. Kapag tayo ng karagdagan report mula sa ating news team. Kakulangan ang mga fire trucks dito sa Pilipinas. Ay target na ho na mapunan. Kaya ho tuloy ang biyahe ni Interior Secretary Remulla doon sa South Korea. Nasa 1,500 units ang target nila na direktang bilhin sa naturang bansa. May balita si Bombo Cindy Grida.
7: Ibinida ni Department of the Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla ang nakatakdang pagbili ng ahensya ng nasa 1,500 na bagong fire trucks para sa Bureau of Fire Protection. Ang mga nasabing kagamitan ay kukunin mula sa South Korea sa pamamagitan ng Direct Government-to-Government Agreement. Inihayag ng kalihim na luluwasyan ng bansa sa susunod na 2 linggo upang personal na makipag-ugnayan at makipagpulong sa gobyerno ng South Korea. Pakay ng biyahe na formal na lagdaan ang kasunduan at iyakin ang maayos na detalye ng procurement. Binigyang diin ni Remulla na ang proyektong ito ang itinutuling na pinakamalaking investment ng Department of the Interior and Local Government sa kagamitan ng Bureau of Fire Protection. Ipinagmalaki din ng opisyal na isinagawa ang buong proseso ng walang anumang bahid ng korupsyon.
8: In 2 weeks, we are leaving and we are going to Korea to sign a government-to-government agreement to purchase 1,500 fire trucks to fill our arsenal. And mind you, these 1,500 fire trucks are the biggest investment that the BFP has ever taken. And to make it even better, we have done it without corruption.
7: Sa ilalim ng deal, mabibili ang bawat fire truck sa halagang 10 million pesos. Mas mababa ito ng 6 million pesos kumpara sa mga nakaraang procurement ng Bureau of Fire Protection na umaabot sa 16 million pesos bawat unit. Kaya tinatayang makakatipid ang pamahalaan ng hanggang 9 billion pesos sa loob ng 3 taon. Dahil sa direktang kasunduan, sa pagitan ng 2 gobyerno, walang third-party middleman o supplier na makakasingit sa transaksyon. Tinitiyak din ng Department of the Interior and Local Government na ang mga kukunin unit ay matitibay, dekalidad at angkop sa mga pangangailangan ng bansa sa pag-apula ng sunog.
8: The BFE used to purchase fire trucks at 16 million pesos per fire truck. Today, when we sign our agreement, in two weeks, the fire trucks will only be 10 million pesos each, a savings of 9 billion pesos over 3 years.
7: Ipapamahagi at ide-deploy ang 1,500 fire trucks sa iba't ibang munisipyo sa buong bansa. Nakatakdang dumating ang unang batch ng 150 units simula Enero sa susunod na taon, habang ang kabuuang bilang ay target na makumpleto sa loob ng 18 na buwan hanggang 3 taon. Sa pamamagitan ng proyektong ito, inaasahang magbibigyan ng sariling fire truck ang bawat bayan sa bansa upang mas mapabilis ang responde sa mga sakuna at emergency.
6: Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Cindy Grida and this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radio Bombo!
9: Sa ibang balita naman mga kabombot, Star Nation nagpahayag ng pagkabahala si former Gabriela Women's Party List Representative Arlene Brosas sa umunoy tumitinding online attacks laban kay House Prosecutor at San Juan City Representative Isabel Maria Bel Zamora. Ayon kay Brosas, ginagamit umano ang artificial intelligence at deepfakes para gumawa ng peke at mapanirang content laban kay Representative Zamora, kabilang ang sexualized material na maaaring makasira sa kanyang reputasyon at seguridad. Sinabi ni Brosas na maaaring ginagamit ang naturang content upang pahiyain, siraan at patahimikin itong si Zamora, gayon din upang takutin siya sa pagtupad sa kanyang tungkulin bilang isa sa mga prosecutors sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Gayat ng dating mambabatas, sa halip na personal na pag-atake, dapat nakatuon ang pampublikong diskusyon sa mga tanong at isyong inihaharap sa impeachment court, gayon din sa usapin ng transparency and accountability. Nanawagan si Brosas na itigil ang paggamit ng artificial intelligence, pati na rin ang paggamit ng deep fake para manghiya o manakot ng mga kababaihang nagsasalita at gumaganap ng kanilang tungkulin.
3: Bombo Police Report.
4: Dako po tayo dyan sa lalawigan ng Isabela, mga kabombo. Meron hong insidente na mag-aaral ay nasawi. Dalawa ho ang bilang nila matapos ang pagkakakuryente at dahil daw sa bubble fan run ay dinaos. Alamin natin ang kabuuang ulat ng Bombo Radio Kawayan.
10: Dalawang estudyante ang nasuwi habang ilang iba pa ang nasugatan matapos sumunog makuryente sa isinagawang bubble and color fun run ng Kawayan South Central School sa lungsod ng Kawayan ngayong Sabado. Batay sa nakuhang impormasyon ng Bombo Radio Kawayan mula sa mga otoridad, apat na estudyante ang nirespondihan ng Rescue 922 at agad na isinugod sa dalawang ospital sa lungsod para mabigyan ng agarang lunas. Tinatayang mahigit 1,000 katao kabilang ang mga mag-aaral, magulang at ilang opisyal ng barangay ang nakilahok sa naturang aktibidad. Nagsimula ang fun run dahong alas 4 ng madaling araw sa loob ng paaralan at umikot ang mga kalahok sa itinakdang ruta bago bumalik sa venue para sa bubble party. Sa bahagi ng programa kung saan ginanap ang bubble party, doon umano nakaranas ng pagkakuryente ang ilang kalahok. Patuloy na iniimbestigahan ng mga otoridad ang insidente upang matukoy ang eksaktong sanhi nito, kabilang ang posibilidad na may grounded o exposed electrical wire sa lugar na pinagdarausan ng aktibidad lalo na at basa ang paligid nang mangyari ang insidente. Kumihingi naman ng hustisya at pananagutan ang lola ng isang grade 2 pupil na nasawi sa naturang aktibidad. Sa panayam ng Bombo Radio Kawayan kay Elsa de la Peña, ang lola ng bata, sinabi nitong nais nilang malaman ang buong katotohanan sa nangyari at papanagutin ang mga responsable sa naturang insidente.
11: Sabi, yung bata pala, nagtumbahan na daw pala. Ba't di nila pinansin? Nagtumbahan na. Sabi nung kapatid niya, yung grade 3 kasali din, Tanyedo, apelido nila. Nagtumbahan sila, hindi malang stignan. Yung pala, nakuryente na sila. Yung grade 6 na spedi na apo ko dyan, nag-ground siya, umalis na siya. Papa, umalis na ako kasi may ground. Merong kasama. Eh, siyempre, itiniwala naman dyan na silang magbantay. Eh, ba't ganun?
10: At iyan ang ulat mula rito sa Bombo Radio Kawayan. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo Jamaica Barbas. This is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo.
9: Ilang dam naman sa Thailand magpapakawala ng tubig bilang paghahanda sa paparating na pag-ulan ngayong Oktubre. Kuha tayo ng mga report, tinutukan niya ng Star FM Bacolod.
12: Pinabaha pa rin ang humigit kumulang 1.71 milyong rai o 6,000 hektarya ng lupain sa Thailand ayon sa Thailand Geoinformatics and Space Technology Development Agency. Sa pahayag naman ng tagapagsalita ng gobyerno na si Eka Pupian Pieces, ibinahagi nito na humina na ang pag-ulan sa ilang lugar maliban sa timog na parte ng bansa. Siniguro naman nito na walang emerging flood crisis. Samantala, inaasahan naman na magpapakawala ng tubig ang dam ng Kanchanaburi para maiwasang mapuno ng husto ang reservoir. Lalong-lalo na na nakakaranas muli ang bansa ng pag-ulan ngayong Oktubre. Maliban sa Bangkok, magpapakawala rin ng tubig ang ibang dam kung kaya't pinayuhan rin ng tagapagsalita ang mga residente na pag-isipan ang paglipat sa mga evacuation center, lalong-lalo na sa malalapit sa ilog dahil inaasahan na tataas ang antas ng tubig dahil sa pagpapakawala ng tubig sa mga dam. Sa panayam ng Star FM Bacolod kay Jen Ocate, Filipina teacher sa Thailand, ibinahagi nito na ang imbahada ng Pilipinas ay palaging nangangamusta at tinitiyak ang kanilang mabuting sitwasyon.
13: Yes po, nag-update naman po sila, di ba, nangungumusta naman sila. Kasi po, hindi lang kami yung naapektado. Marami pa, Chonburi, Bangkok,
14: yes.
13: Halos lahat. Ilang district po ang affected ng baha.
12: At yan ang balita mula dito sa Star FM Bacolod. Para sa Bombo Network News, ito si Star DJ Tanner. And this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country. Your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!
4: Sa balita tungkol sa baha, dito naman sa posibleng maging matinding kakapusan ng tubig yung El Nino ngayong taon. at ganun din sa pagpasok ng taong 2027. Inihahalin tulad po ito doon sa naranasan noong 1982 at 1997 na labis ang tindi ng kakapusan sa tubig. May ulat dyan ang Star FM Cebu.
10: Inihalin tulad ng PAGASA ang kasalukuyang El Nino sa malalakas na El Nino na naranasan ng bansa noong 1982 hanggang 1983 at 1997 hanggang 1998. Ayon kay PAGASA Visayas Weather Specialist Jumer Iclarino sa panayam ng Star FM Cebu, kapwa kabilang sa mga panahong ito ang matinding El Nino na nagdulot ng matinding tagtuyot at malalaking pagkalugi. Sa ngayon, nasa 2.1 degrees Celsius na ang sea surface temperature anomaly sa Pacific Ocean. Dahilan para opisyal nang maklasify bilang strong El Nino ang kasalukuyang kondisyon ngayong Setyembre. Mas kapansin-pansin, inaasahang aabot pa ito sa very strong El Nino pagsapit ng pagtatapos ng taon at maaaring magpatuloy hanggang sa unang bahagi ng 2027. Para kay Iclarino, mahalagang tingnan ang mga naging karanasan noong mga nakaraang malalakas na El Nino dahil nagbibigay ang mga ito ng ideya sa mga posibleng epekto ng kasalukuyang kondisyon. Kabilang dito ang makabuluhang pagbaba ng ulan at pagtaas ng temperatura, mga epekto na kailangang paghandaan habang maaga pa.
14: 1982, 1983, 1997, 1998, that is strong El Nino sa Central Visayas. So nagkaroon ng severe drought with major losses. By the end of this year, 2026, a very strong El Nino.
10: Mula dito sa lungsod ng Cebu, ito si Star DJ Arya Onyx and this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!
9: Sa mga kaugnay ring usapin ng mga local government units sa Western Visayas, pinaghahanda na ng Office of Civil Defense Region 6 sa posibleng epekto ng Super El Nino. Kuha tayo ng mga balita tinutukan ng Bombo Radio Rojas.
15: Naghahanda na ang Office of Civil Defense Region 6 sa posibleng epekto ng inaasahang Super El Nino sa Western Visayas. Sa panayam ng Bombo Radio Rojas kay Mr. Raul Fernandez, Regional Director ng Office of the Civil Defense Region 6, sinabi nitong mahalaga ang maagap na paghahanda at patuloy na koordinasyon ng OCD sa mga local government unit, OLGU, upang matukoy ang malugar na maaaring makaranas ng epekto ng matinding tagtuyot at kakulangan sa tubig. Ayon kay Fernandez, patuloy nilang pinaaalahanan ang mga local government unit na maghanda sa mga kinakailang hakbang at resources particular sa malugar na maaaring makaranas ng water shortage at epekto sa agrikultura. Mahalaga rin aniya ang regular na monitoring at mabilis na pagpapalitan ng impormasyon sa pagitan ng Office of the Civil Defense, local government unit at iba pang concerned agencies. Samantala, pinaalahanan naman ng publiko na magtipid at gamitin ng wasto ang tubig, lalo na kung mararanasan ang mas matagal na panahon ng tag-init. Hinikayat din ang publiko na makipag-ugnayan sa kaniyang local government unit at sundin ang mga abiso ng mga otoridad upang maging handa sa anumang epekto ng El Nino.
16: Posible rin na makaranas tayo ng high heat index, no, na posibleng maka-epekto ito sa ating sa ating kalusugan. Kaka maka-epekto ito sa ating agrikultura, sa ating sa livelihood, no, ng ating mga kababayan. Ang epekto na ito posibleng umabot ito hanggang first half ng 2027.
15: Mula rito, same pila ng Bombo Radio Rojas. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Jamilus Deli. And this is Bombo Radio Philippines, the number one region network in the country. Your trusted source of news and information, Basta Radio. Bombo!
9: Ito naman, political analyst, binanggit ang tatlong ahensyang dapat busisiin sa mga ibinunyag ni former Senator Trillanes sa kanyang press conference. Kuha tayo ng mga detalye, may nakapanayama ang Bombo Radio Dagupan.
17: Naniniwala si political analyst attorney Michael Henry Ocinco na dapat busisiin at beripikahin na mga kinauukulang ahensya ang mga ibinunyag ni dating Senador Antonio Sonny Trillanes IV sa kanyang isinagawang press conference. Ayon kay Ocinco, interesante ang mga pahayag ni Trillanes.

0: kukoy ang posibleng implikasyon na mga ibinunyag ni Trillanes, partikular sa umunoy pagpasok ng milyong-milyong halaga ng pera mula China. Kung mapatutunayan ng pamahalaan ang mga transaksyong iniuugnay ng Anti-Money Laundering Council, sinabi ni Yusinko na kinakailangan itong aksyonan ng gobyerno at dumaan sa kaukulang investigasyon at proseso.
1: Yun, no? Mm-hmm. Kung galing mismo sa AMLAC, yung mga binunyag, kumbaga manggagaling mismo sa AMLAC, that's a big deal. That's a big, issue, that's a big impact dito sa impeachment trial. And not only that, sa national security natin, no? Kasi kung mapatunayan yung link ng AMLAC sa Lunes, then the government must take action.
0: Para sa Bombo Network News, mula rito sa lalawigan ng Pangasinan, Bombo Mayra Reside nag-uulat. This is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!
2: Karagdagan pa sa mga balita, yung ebidensya sa ikalawang artikulo ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte, itinuturing ng ilan na matibay na. Ayon ho yan sa isang legal expert. May balita ang Bombo Radio Baguio.
3: Naniniwala ang isang legal expert na maaaring makapagdulot ng problema o tagilid kay Vice President Sara Duterte ang mga ebidensyang inilahad laban sa kanya sa Article 2 ng impeachment complaint. Sa panayam ng Bombo Radio, sinabi ni Attorney Edgar Avila, legal luminary at dating dean ng College of Law ng St. Louis University sa Baguio City, na kung ibabatay sa mga dokumento at ebidensyang inilatag, matibay umano ang mga ito. Isa sa mga binanggit ni Avila ang GenCorp Industries Incorporated na umano'y inamin ni Duterte na may interes siya rito, bagamat hindi naman ito nakatala sa mga record ng Securities and Exchange Commission o SEC. Anya, maaari itong ituring na admission against self-interest na posibleng magamit laban sa Vice Presidente. Kaugnay naman ng aligasyon ng conflict of interest at unexplained wealth, sinabi ni Avila na mahalagang maipakita ang mga dokumento kabilang ang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN at mga checking umano'y hindi na ideklara rito. Dahil dito, naniniwala si Avila na maaari nang magkaroon ng batayan ang mga aligasyon laban sa Vice Presidente. Samantala, sinabi ni Avila na hindi otomatikong mapatitibay ang ebidensya ng prosecution dahil lamang sa mga isiniwalat ni dating Senador Antonio Trillanes IV. Maaari lamang umanong sipiin ang mga pahayag nito, lalo na kung hindi bahagi ng opisyal na proseso ang mga nauna itong pagsisiwalat. Ito ang paliwanag ni Avila nang tanungin kung maaring gamitin ng prosecution ang mga inilabas ni Trillanes laban sa ilang opisyal.
4: Hindi siya ma-effect doon sa ebidensya na ipresenta ng prosecution na mas valid and mas acceptable as evidence because it's coming from a government agency. Since it's a press con, hindi siya official proceeding. Parang magko-quote ka lang na sabi ni Trillanes ganito. Totoo ba ito? Yan lang ang pwede nilang gawin.
3: Dagdag pa ni Avila, makatwiran umano ang naging desisyon ng prosecution na huwag nang ipatawag si Trillanes bilang testigo. Anya, maaaring mauwi lamang sa mga pahayag na hindi sapat na mapatutunayan ang kanyang testimonya kung wala siyang maipapakitang certified true copies ng mga dokumentong pinagbabatayan ng kanyang mga aligasyon. Mula dito sa lungsod ng Baguio, para sa Bombo Network News, Bombo Benjo Guzman, and this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!
2: Manatiling updated sa mga balita at impormasyon saan man dako po ng ating bansa o kahit na sa iba yung dagat. Dapat updated ka. Kaya naman matutunghayan through Bombo Mobile App, YouTube, TikTok at maging sa Facebook Live. At sa mga lalawigan, nariyan ang ating mga himpilan. Unahin natin dyan sa Ilagan, Luzon, ang mga taga-subaybay ho ng dyan sa probinsya ng Isabela. Nariyan ang Bombo Radio Kawayan. Habang sa Pangasinan, Bombo Radio at Star FM Dagupan. sa City of Pines, sa Bomb Radio at Star FM Baguio. Samantala, dyan naman sa probinsya ng Albay,

0: German Bolero.
1: Alam mo, sabihin mo na sa crush mo na kailangan mo ko. Sabihin mo, you needed me. As in, ikaw na magmando. Sabihin mo, kailangan mo ko, hindi pwede. Hindi ka mabubuhay nang wala ako. Yung mga ganung pagkakataon, ano, i-go mo na yan. Go signal na to, no? Para sa iyo. Yan naman, para po sa iyo ang awiting, You Needed Me. Mula po yan sa Bandang Boy Zone. Dito lang po yan sa 102.7 Star FM. It's all for you.
2: Like mo! Share mo!
1: Honest natin sa buong kapuluan ng Pilipinas, 14 Star Minutes. Makalipas ang alauna ng hapon, 1:14 in the afternoon. Yes, yan po ang ating Philippine Standard Time. Sa mga nagsisiesta na po sa mga oras na ito, perfect na perfect po ang ating programa para samahan ka sa iyong siesta time. Diba perfect na perfect yan? Kaya naman, itulog mo na lang din kami. No, kaming mga gising po sa mga oras na ito. Alam mo, masarap talaga matulog pag hapon kasi pagkatapos mo nga kumain yan. Doon yung mga ganong pakiramdam. Kaya I understand you. Kung inaantok ka no, sa mga oras na ito, pero syempre, para magising ka, eh di mga love song ang pakinggan natin. No, kasi ang sakit minsan ng katotohanan eh. Na walang nagmamahal sa'yo. Ay, charot lang. Eme lang, ikaw naman. But anyways, welcome to sa ating programang It's All For You in the Afternoon. You are now with me, Star DJ German Bolero, ang DJ na palaging sasargo ng inyong kiliti. Bobla-bulain kayong gang alas 3 muna ng hapon dito sa programang It's All For You in the Afternoon on a weekend. Balik-tugtugan tayo, dito pa rin po yan, same bilang inyong palaging pinakikinggan. It's the music and information. Ito pong 102.7 Star FM. It's All For You!
2: Love!

0: German Bolero.
1: Star FM, it's all for you.
2: Like mo! Share mo!
1: Oras natin sa buong kapuluan ng Pilipinas, 28 Star Minutes. Makalipas ang alauna ng hapon, 1:28 in the afternoon. Yan po ang ating Philippine Standard Time. Siyempre, it's a good afternoon. On a weekend, no? Ngayong Saturday, ang sumating lahat. Kaya naman sa mga nakikinig sa atin sa wherever you are. Buong mundo na. Kasama na. Buong universe. Kasama na po yung mga nasa Mars, nasa Jupiter. Hello po sa inyo dyan. Ito ngayong hapon, meron po tayong bagong SKL. Share ko lang na ibabahagi sa inyo sa mga oras na ito. Ito po yung mula sa ating listener again. Kaya kung ikaw ay ready na, tayo po ay pupunta na, no, sa ating ibabahaging liham sa ating SKL. Share ko lang.

Ito po'y liham para sa aking sarili na isang estudyante. Magandang araw po. Itago nyo na lang po ako sa pangalang Irish. Isa po akong college student na ilang beses nang naisip na huminto sa pag-aaral. Sa totoo lang, nakakapagod po pala. Akala ko noong bata pa ako, sapat na ang sipag para maabot ang pangarap. Pero habang tumatanda ako, mas naiintindihan ko kung gaano kahirap ang buhay. May mga araw na parang gusto ko nalang isuko ang lahat. Kapag sunod-sunod ang bayarin sa paaralan, tambak ang requirements at pakiramdam ko ay hindi sapat ang ginagawa ko. Naiisip ko kung may patutunguhan pa ba ang lahat ng pagod na ito. Lumaki po ako na ang mama ko lang ang kasama ko sa buhay. Single mother siya at siya lang ang nagsusumikap para maitawid ako hanggang kolehiyo. Bata pa lang ako, nakita ko na kung paano siya magbanat ng buto para lang may maihain sa mesa at may maibayad sa mga kailangan ko sa paaralan. Naalala ko pa noong elementary ako. Madalas akong magising ng madaling araw at makikita ko siyang naghahanda na para pumasok sa trabaho. Uuwi siyang pagod pero magagawa pa niyang tanungin kung kumain na ba ako at kung may assignment na ba ako natapos. Noon, hindi ko gaanong naiintindihan ang mga sakripisyong iyon. Pero ngayong ako na ang nahihirapan, sa ako lang nakita kung gaano siya katatag. May isa pa pong tao na malaki ang naging parte ng pangarap ko, ang lolo ko. Siya ang isa sa mga taong unang naniwala sa akin. Kapag pinag-uusapan ng kinabukasan, palagi niyang sinasabi na gusto niyang makita akong nakasuot ng toga balang araw. Sinabi niya na kahit ano pa ang mangyari, huwag na huwag akong titigil sa pag-aaral dahil iyon daw ang bagay na hindi kailanman mananakaw sa akin. Pero hindi na niya naabutan ang puntong ito ng buhay ko. Bago pa man ako makarating sa kolehiyo, pumanaw na siya. Noong una, akala ko kaya ko. Pero habang tumatagal, mas lalong bumibigat ang lahat. Dumating ako sa punto na seryoso kong pinag-isipan ang paghinto. Pakiramdam ko kasi, napapagod na ako. Gusto ko nang takasan ng pressure, ang mga bayarin, ang mga responsibilidad. Isang gabi, habang iniisip ko kung mag-e-enroll pa ba ako sa susunod na semester, napatingin ako sa lumang litrato namin ni Mama at ni Lolo. Doon ako napaiyak. Naisip ko kung ilang taon nagsakripisyo si Mama para makarating ako rito. Naisip ko rin ang pangarap ni Lolo para sa akin na hindi niya man nakita pero buong puso niyang pinaniwalaan. At doon ko na-realize na hindi lang pala para sa sarili ko ang laban na ito. Lumalaban ako para sa babaeng hindi sumuko kahit mag-isa niyang pinalaki ang anak niya. Lumalaban ako para sa lalaking nangarap na makita kong makapagtapos kahit hindi niya iyon maaabutan. Kaya sa tuwing gusto kong huminto, iniisip ko na lang ang mga taong naniniwala sa akin noong hindi ko pa kayang maniwala sa sarili ko. Hindi ko alam kung gaano pa kahirap ang tatahakin ko. Hindi ko rin alam kung kailan ko mararating ang finish line. Pero isang bagay ang sigurado ko. Hindi ako susuko. Dahil balang araw, kapag suot ko na ang toga na iyon,
Hindi lang iyon magiging tagumpay ko. Tagumpay din iyon ng mama kong hindi napagod magmahal at magsakripisyo. At para rin iyon sa lolo kong unang nangarap para sa akin. Kaya naman, para sa mga estudyanteng pagod na at gustong huminto, gusto ko lang sabihin na magpahinga kung kinakailangan, pero huwag tuluyang susuko. Minsan, ang dahilan na para magpatuloy ay hindi lang ang mga pangarap natin, kundi pati ang mga taong nagsakripisyo para makita tayong maabot ang mga iyon. At yan po ang ating SKL. Share ko lang sa mga oras na ito, isa pong liham na mula sa ating listener na si Irish. Ito po'y liham para sa sarili ko na isang estudyante. Kaya naman sa mga ka-Star Nation natin, nako, anong naramdaman mo? May naramdaman ka ba? Alam mo, ito lang yung gusto kong sabihin, ano? Alam mo, totoo yan. Diba, minsan marirealize mo, malalaman mo na hindi lang pala yung laban na iyon ay para sa iyo. No? At makakatulong talaga yung suporta na nakikita mo at nararamdaman mo mula sa iyong mga mahal sa buhay. Diba? Kasi kung tayo lang din tatanungin, matagal na tayong nag-give up eh. Matagal na tayong tumigil, matagal na tayong humindo. Pero para sa mga taong naniniwala sa atin, nagmamahal, magpapatuloy tayo. Maraming salamat sa ating listener na ito. I love it. Gusto ko yung storytelling. Gusto ko yung kung paano niya naihatid sa atin yung gusto niyang iparating. No, maraming salamat. Gustong-gusto ko yun. Gustong-gusto ko yung nabasa ko. Maraming salamat sa lahat po ng mga hindi nag-give up. Nako, maraming salamat sa iyo. Diba, for not giving up. No, sa hindi pagbitaw sa iyong sarili. Maraming salamat. Meron ka rin bang liham na gustong mapakinggan or gustong iparating sa kung kanino man o kung sino man? I-message mo lang po yan sa 102.7 Star FM Manila sa lahat ng social media accounts and platforms. Yan po yung ibabahagi sa ating segment na SKL. Share ko lang. Baliktugtugan muna tayo para sa ating listener. We'll be giving you a song that will definitely, you will definitely relate to this one. It's From This Moment. Ito lang po yun sa 102.7 Star FM. Like mo, share mo.

0: Juan Bolero.
1: Awiting Ewan by Apo Hiking Society. Dito lang po yan sa 102.7 Star FM. It's all for you.
2: Like mo! Share mo!
1: Oras natin sa buong kapuluan ng Pilipinas sa 30 Star Minutes makalipas ang alas 2 ng hapon. 2:30 in the afternoon. Yan po ang ating Philippine Standard Time. Ewan! Ako, ewan pa rin ba ang sagot mo, no? Kung halimbawa, tinanong ka, anong pangarap mo sa buhay? Ako, ito na nga sa mga ka-Star Nation natin. Alam mo, number one, valid po yung nararamdaman mo. Kasi hindi naman po kailangan, everyday, motivated tayo. Mga ganun pagkakataon, no? Everyday, dapat meron tayong pinatutunguhan sa buhay. Diba? Kalma-kalma din. Diba? Pwede naman yung chill ka muna, no? Sa isang araw. Diba? Hindi mo naman talaga kailangan ng patutunguhan. Sometimes, pwede yung upo ka muna sa park. Yung mga ganun, upo ka lang somewhere. Magbasa ka ng libro sa iyong kwarto. Yung ganun, wala ka muna ng goals for today. Ito naman, kaya sa mga ka-Star Nation natin sa ating SKL, share ko lang sa mga oras na ito. Isa pong kaalaman, kung halimbawa, hindi mo pa rin talaga alam kung ano yung pangarap ko sa buhay, pangarapin mo nilang ako. Attainable yun. Charot lang. Ito na nga sa mga ka-Star Nation natin, meron pong tinatawag na syempre unang-una dyan, itatanggalin mo, no? Itatapon mo, actually itapon mo na lang, itapon mo yung pressure. Diba yung pressure na nararamdaman mo, itapon mo yan. Diba? Halimbawa, sinasabi ng mga, nakikita mo sa mga tao, nakikita mo sa mga kaibigan mo, meron silang mga ganito. Meron sila, passionate sila, kumbaga, ano, kasi gusto nilang ginagawa nila. Kasi yun yung, halimbawa, din yung patutunguhan nila, sila yun. Tanggalin mo na yung pressure na nararamdaman mo kasi nagkukumpara ka sa tahakin ng ibang mga tao, no? Mag-focus ka sa sarili mo. Yan, 'di ba? Ano pa ba? Ito, pwede kang magsimula talaga doon sa mga maliliit na bagay na meron kang interes. No, saan ka ba interesado? Sa kahit maliit na bagay yan, doon ka magsimula. O kaya naman, simulan mo or gumawa ka ng mga tinatawag, no, na micro goals. Micro goals, maliliit na mga goal in life, ganun. Diba, mga maliliit na hangarin na mga gusto mong tuparin pero maliliit lang. Yon, 'di ba? Instead of no, medyo malalaki kasi yung malaking goal mo sa buhay, hindi mo pa nga naiisip. So mag-isip ka muna ng mga maliliit na goal day by day, ganyan. Okay, moments by moments. Diba, kunwari, this month, ito yung goal ko. Ganon, hindi yung parang in 5 years. Wala ka pa nga maisip, diba? Wala ka pa maisip na kung ano ba yung ultimate goal mo in life. So start ka muna doon sa mga sa micro goals na tinatawag. And ito pa, isa pang kaalaman pa para sa ating lahat dito sa ating SKL. Share ko lang. Yung tinatawag na explore and experiment. Alam mo, kahit anong edad mo, kahit sa tingin mo, I'm too old for that. Diba? Napakatanda ko na para sa ganyang mga bagay. Diba? Okay lang yan. It's not, you're not that old. Tama ba yung English mo? Diba? No one is old. No, parang no one is old. Or you're young enough, yun nga na. De, sige, palitan natin. Basta, walang matanda, oo, sa exploration. Ganon, and experimentation. Grabe naman, kasi naman gusto talaga yung English yun. Parang maganda, di ba? Para kunwari 17th floor tayo, ganyan. Ito na nga yung tinatawag na exploring and experiment. So, pwede mong itrato yung buhay na parang isang laboratory. Diba? Laboratory na pwede kang magsumubok sa mga maigsi lang o yung low-cost experiments. No, kagaya halimbawa, mag-volunteer ka. Volunteer ka sa charity works. Diba? Yung mga good deeds, yung mga magaganda at mga mabubuting mga gawain. Volunteering. Diba? O kaya naman pwede kang mag-enroll ka, no, sa mga short online classes. O kaya classes, no, short classes, test the classes, promise. Kunwari gusto mo matutong magtahe, mag-enroll ka sa TESDA, yun, di ba? Pwede ka mag-start doon. Ano ba yung interest? San ka ba interesado? Di ba? At doon ka mag-enroll, hanap ka sa TESDA courses. Actually, University of the Philippines, meron silang open classes na tinatawag. Bale mo, pwede ka mag-enroll doon. Try mo din sa Polytechnic University of the Philippines, PUP. Di ba mga ano, mga state university dito sa Pilipinas, meron dyan mga short courses na pwede mong enrollan. Di ba? And of course, yung halimbawa eh, kung ano yung mga arts, no, artistic, halimbawa, pottery, yan. Di ba? Painting. Di ba? Photography. Ikaw na bahala, may mobile photography naman. Di ba? Pastime, para hindi mo masyadong naiisip yung pressure o kaya naman yung sinasabi ng society na kailangan meron kang goals in life or goal in life. Di ba? Na in reality, hindi naman talaga, kasi hindi naman talaga lahat ng tao eh merong goal. Di ba? Merong pangarap, merong gustong arating. Di ba? Yung iba gusto lang talaga matulog. Dalawa tayo dyan. Isa na ako. Ibilang mo ako dyan. Kaya naman, ang paalala po sa atin ay mag-focus. Ilaan lang po ang focus sa present, sa kung ano yung nangyayari sa kasalukuyan. Diba? Kailangan nating matututo kung ano yung na-enjoy natin, kung saan tayo nagiging masaya, no, sa present moment, sa kasalukuyan, saan ka ba nagiging masaya, no, kaysa doon sa parang iniisip mo kung ano nga ba yung mangyayari, no, sa kinabukasan o sa very, very, very far, far, far away future. Ganun. Diba? So present, mag-focus ka sa present, sa kasalukuyan. Yon. Yan po ang ating SKL. Share ko lang isang kaalaman / inspirasyon na rin. Sana na-inspire ka. Oo, diba ang galing ko, no? Grabe, so Monday, masipag ka na. But anyways, pero kung gusto mong ibahagi, message mo lang po yan sa 102.7 Star FM Manila sa lahat pa ng social media accounts and platforms. Babahagi po natin yan dito sa ating SKL. Share ko lang. Nagtugtugan muna tayo. Kayo pa rin po ay nakakasama, nakakabandingan at nakakabulahan. Star DJ German Bolero. Ako po yun. Oras natin sa buong kapuluan ng Pilipinas. 37 star minutes. Makalipas po ang alas 2 ng hapon. 2:37 in the afternoon. Yan po ang ating Philippine Standard Time. Ito po ang 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo. Here's a song from Magnus Haven. It's called Imahe. Dito lang po yan. Again and again and again. Simpi lang inyong palaging pinakinggan. 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo.

0: German Bolero.
1: At sumapit na nga ang oras, no, na magpapaalam ka na naman. Sa programang It's All For You in the Afternoon on a Weekend. And of course, susunod ng programang Afternoon Star Suite. Sasamahan pa rin kita dyan, babandingan pa rin kita, pwede ba yung ganong term? At syempre, magbobolahan pa rin tayo. Sa susunod na programang iyan, ako po si Star DJ German Bolero, ang DJ na palaging si Sargo ng inyong kaliti. Yan naman, to formally close the program, here's a song called A Babem Babem. Sarot from Britney Spears. Here's Baby One More Time. Ito lang po yan sa 102.7 Star FM. It's All For You. Like mo, share mo.

0: Like more, share more.
1: Sa Mega Manila, 102.7 Star FM.
2: Sasargo na ng inyong kiliti. Magbibigay ngiti sa inyong mga labi. Bibilog-bilogin, bobola-bulain ka sa bag-da-bag. DJ German Bolero. DJ German Bolero. German Bolero.
3: You're on the Afternoon Star Sweep. On Star FM.

0: German Bolero.
1: One or 2.7 Star FM. It's all for you.
2: Like mo, share mo.
1: Oras natin sa buong kapuluan ng Pilipinas. 15 Star Minutes. Makalipas po ang alas 3 ng hapon. 3:15 in the afternoon. Yan po ating Philippine Standard Time. At mabilis ang welcome sa ating lahat dito po sa ating programang Afternoon Star Sweep ngayong Sabado-bado. Yay! It's the third day of the month of October 2026. So, go tayo. Ano? Mag-chill ka lang pala muna ngayong weekend. Yan naman, go na tayo sa ating mga tugtugan dito po sa ating programang Afternoon Star Sweep. With me, Star DJ German Bolero, ang DJ na palaging si Sargo ng inyong kiliti. Babala-balain kayo hanggang alas 5 ng hapon sa programang ito. Kaya naman balik tugtugan tayo. Dito pa rin po yan sa 102.7 Star FM. It's all for you.
2: Like mo, share mo.
3: Star FM. Number one in music, news, and information. This is 102.7 Star FM, Mega Manila's best music station.
4: Star FM,
2: Star FM,
5: Star FM,
6: Star FM,
7: Star FM.
8: Basta radyo sa FM.
9: Ayos na.

0: German Bolero.
1: Awiting at kung sakali, mula po yan kay Arthur Miguel and Diwata. Dito lang po yan sa 102.7 Star FM. It's all for you.
2: Like mo! Share mo!
1: Oras natin sa buong kapuluan ng Pilipinas sa 33 Star Minutes. Makalipas po ang alas 3 ng hapon. 3:33 in the afternoon. Yan po ang ating Philippine Standard Time. Ayan nga, no, nagbabadya po ang El Nino, no? At ito po talaga ay inaasahan. At kaya naman, bibigay talaga ng babala ang mga otoridad, ano, patungkol dito na maghanda, no? Patungkol sa inaasahang El Nino. Kaya naman, mula po sa Department of Health or DOH, nako, ano ba yung tinatawag na El Nino? Ito po yung kapag umiinit ang malaking bahagi ng karagatang Pasipiko. Yun. Basically yun lang kasi doon halos lahat nang gagaling yung hangin din, no, na napupunta dito sa Metro Manila. 'Di ba? Meron ako napapanood na patungkol talaga dito sa El Nino eh. Kung bakit ito nangyayari? Parang yung Eastern Pacific umiinit, 'di ba? Kaya yung napupunta talagang hangin talaga dito mainit. Yan. At syempre, dahil nga dito mas mainit nga yung panahon at mas kaunti ang ulan na mararanasan sa loob ng ilang buwan po yan. Pero may ulan pa rin, no, na mararanasan at hindi ito kasing dalas ng karaniwan. So according nga sa University of the Philippines, El Nino ngayong taon, magdadala pa rin ito ng pag-ulan. Ayan, kaya sa mga Star Nation natin, ha, mag-ingat-ingat sa inaasahang El Nino. Ayan, so according po yan sa University of the Philippines Institute of Environmental Science and Meteorology. Ayan. Kaya naman sa mga Star Nation natin, ano nga ba ito? Another information patungkol dito, ano ba yung mga pwedeng maging sakit, no, pagdating sa El Nino? So isa nga po dyan ang heat exhaustion. So from the word itself, parang meron kang pagod na nararamdaman dahil sa sobrang init.
2: Ah!
1: 'Di ba? Ano pa ba? Heat stroke. Ito naman yung stroke na dulot ng sobrang init. No, kaya naman maprotektahan ang sarili. Ano ba pwedeng gawin? So wag mo nang makakapal na damit ang suotin. So for the past few days kapag halimbawa mainit ang panahon, 'di ba? So light and of course light colored din, no? Kapag dark colored kasi medyo mainit 'yon, no? Mainit, hindi tumatagos din kumbaga, no, yung init sa ating katawan. Ganyan. So medyo natatrap kaya medyo mafe-feel natin talaga yung init, 'di ba? Ano pa ba? Kailangan hydrated ka ng maigi, mainam. So uminom ng 8 to 10 glasses of water, no, 8 hanggang 10 baso ng tubig everyday po yan. At kaya naman limitahan din muna yung mga extraneous activities na tinatawag, ano, yung mga aktibidad na kailangan ng masyadong energy, kailangan mong gumalaw-galaw, diba? Lalo na pag mainit. So dun ka muna magpahinga kapag mainit. Huwag ka muna halimbawa mag-jogging-jogging, ganyan, kapag tirik yung araw o kaya nararamdaman mo na itong araw na ito ay magiging mainit. Yon, perfect ka dyan. Kasi baka Star Nation natin, mag-prepare po, no, ang isa pang sinasabi, i-check mo na kung paano kayo gumamit ng tubig sa inyong bahay. Diba, kung halimbawa sobra-sobra ka na parang kapag naguhugas ka ng plato, yung pagbukas mo ng gripo ninyo, wagas kung wagas, wag ganun, ha. Ito pa, i-check nyo din yung ginagamit nyong tubig sa washing machine. So, pwede kasing, pwedeng gamitin pa yung mga tubig na lumalabas na ginamit na, no, ng washing machine sa pag lalaba ng inyong mga nilabhan. Yun. Diba? Saan? Kasi madami pwedeng gamitin. Actually, ako personally, nalulungkot ako kasi kapag nag-washing machine, ano, yung lumalabas talaga na tubig, minsan hindi siya ganun kadumi. So, pwede pa talagang gamitin. So, gamitin po muna. Gamitin ha sa ibang mga bagay. Ano nga ba yung sinasabi nila dyan? Siyempre, paglilinis ng ground or nung, halimbawa, garahe ninyo, labas, yung lupa sa labas, no, yung kalsada, pwedeng gamitin yon. O kaya naman paghugas ng inyong mga sasakyan. Yan. Yun yung pwedeng gamitin talaga doon. No, used water, yung mga nagamit na tubig mula sa washing machine. At syempre, kapag may tumutulo sa tubig, ayusin na po yan. Mag-prepare, promise. So, ito yung mga panahon na kailangan hindi ka talaga magsasayang ng tubig. Yun. Yan naman, kung like mo yan, share mo na yan sa mga kasama mo sa bahay. At sila po ay kurutin. Yan. Pagpasaway kurutin. Ay, nag-ano ka dyan? Nagkakaw-kaw ka ng tubig. Kurot. Diba? Kasi pasaway ka. Pagsabihan ha, pagsabihan. Ayos sa mga Star Nation natin. Oras natin sa buong kabuluan ng Pilipinas. 39 Star Minutes. Makalipas po ang alas 3 ng hapon. 3:39 in the afternoon. Yan po ang ating Philippine Standard Time. Baliktugtugan muna tayo sa ating programang Afternoon Starship kasama Kabandingan Kabalahan. Star DJ German Bolero. Ang DJ na palaging sasargo ng inyong kaliti. Bobulabulain kayong gang alas 5 ng hapon sa programang Afternoon Star Sweep. Ito po ang 102.7 Star FM. It's all for you.
2: Love!

0: Kasama nga musika, impormasyon at balita. Kayo'y nakikinig sa Mega Manila's best music station. Best music station. Ito ang 102.7 Star FM.
1: Star FM.
2: Star FM.
1: Star FM.
2: Basta radyo sa FM.
1: Alas na.

0: German Bolero.
1: Umuwi ka na! Ayan ha, sabi na yan ni ano ha, Kyle Rafael sa kanyang awiting Libo-libong Buwan. Uuwian. Dito na po yan sa 102.7 Star FM. It's all for you.
2: Like mo! Share mo!
1: Oras natin sa buong kapuluan ng Pilipinas, 26 Star Minutes. Makalipas po ang alas 4 ng hapon or 26 in the afternoon. Yan po ang ating Philippine Standard Time. Eto na nga, sige, sa mga nasa kanilang bahay na, mga nakauwi na, no, at ikaw ay okay and all right na ang iyong kalagayan, pumunta ka po sa Facebook at sa YouTube natin. Hanapin mo lang 102.7 Star FM Manila. At pag nandiyan ka na, wow! Pindutin mo yung reaction button dito sa ibaba para magkaroon lang po tayo ng design dito, o, para masaya ako. Pakipindot na po ang mga reaction button! At syempre, yung share button natin. Diba? Pag napindot mo na yung share button, tapos successfully na-share mo na, pindutin mo ulit. Share mo siya ng 3 times para I love you. And of course, i-comment ang iyong pangmalakasan na hula dito po sa ating pinahulaan ngayong hapon. Dito po sa ating Bulan Time. At isa nga po ang mapalad na naman na mapapalakpakan ng mga mapapalad kong palad. Gusto mo ba yun? Diba ikaw na ba ang mag-uuwi ng 1 million na palakpakan na may kasamang hiyawan? Ayan, nasa dulo nitong ating live streaming, pipili tayo ng isang mapalad. Dahil mapalad din ang kanyang komento. So, i-comment mo ang iyong hula dito sa ating Bulan Time. Alam mo na yung teknika natin dito, kaya naman no, umantabay na at bobolahin na natin. Eto na, bobolahin na natin ang ating letra for this afternoon. Ito na. Woo! Ayan, nakikita nyo na po sa ating live streaming, sa Facebook at sa YouTube ang ating letra for this afternoon. Eto na, sa letrang D. Sino ang, or sino itong Pilipino na nagsisimula sa letrang D ang nanguna sa makasaysayang protesta noong 1898 upang mapatalsik ang isang korap na Kastilang arsobispo sa bansa? Sino ito? Ang clue natin, no, yung pangalan niya ay isa po sa mga LRT stations, no, or isa sa mga stations sa LRT-1, LRT Line 1. Madami yun, so isa-isahin mo. Ano ba yung letter D doon? Parang isa lang yata letter D doon eh, di ba? Isa lang. O, alam mo na agad yun. Ano yan? The human. Ano pa ba? Daft. EDSA Daft. Ano pa? Libertad. Ang dali na maghula ka na dyan sa ating comment section. Ayan sa ating live streaming, kaya na mapunta ka na sa 102.7 Star FM Manila. Sa Facebook po yan at sa YouTube. Narito ang ilan sa mga pwede mong kopyahin sa mga ngopyang bata. Ito ang ilan sa mga nagkomento. Sabi dito, sabi niya notification. Si Dadong, sino naman niya si Dadong? Diba? Si ano to, Sakadong Padadong Padingding. Dadong Arroyo. Ano to? Hoy, ano ba yan? Bala ka dyan. Datuin, Dadong Arroyo, Dadski, Denengdeng, Digidi-digidi, Dinakdakan, Dadada, Dr. Strange, si Dagul, Dante Gulap. Patahimikin nyo naman na yan. Oh, hindi na nga siya maing. Delilah, Mami D, Dexter, Depende, Doroteo Cortez. Doroteo Cortez, sino yun? Ito naman, ginopia din niya. Letter S nga lang sa kanya. Daday, Dayang, Dudong, Duples, Dugong, Dolores, Duwende, Dominador, Doroteo Jose, Dioscoro, Latanbuki, ano yun? Diwata. Ayan, walang clue. Bayani ba ito o senador? Secret. Ang clue lang natin, ang pangalan talaga niya ay isa sa mga estasyon ng LRT Line 1. Doroteo Jose Recto. Lahat, nagsama mo talaga yung dalawang yan. Magkaiba yun. Doroteo Cortez. Sino ba si Doroteo Cortez kasi? Duwende, dadong. Ay, nako naman. Ayan ang ilan sa mga pwede mong kopyahin sa mga ngopyang person. Kaya okay lang yan, ano, kopyahin mo, kunin mo sa kanila. No, yung tamang sagot. At syempre, yung sagot na pipiliin natin tonight. At this afternoon, dahil meron po tayong isang mapipili na mag-uwi ng 1 million. Napalakpakan na may kasamang iyawan, ang mapalad na mapapalakpakan ng mga mapalad. Kung palad, ikaw na ba i-yearn? Kaya naman pumunta ka na sa ating social media accounts sa Facebook at sa YouTube. Live na live tayo sa 102.7 Star FM, Manila. At kung ikaw ay nandyan na, please pakireact po ng marami itong ating live streaming para naman maramdaman ko ang inyong mga heart. I wanna feel it. And of course, share nyo po ito para more chances of picking. Yeah. Para mapili ka, no? Pakishare itong ating live streaming at i-comment ang iyong hula dito sa ating letra for this afternoon sa ating Bulahan Time. Again, ang ating hinahanap sa letrang D. Sino itong Pilipino na nagsisimula sa letrang D ang nanguna sa makasaysayang protesta noong 1898 upang mapatalsik ang isang korap na Kastilang arsobispo? So, a Spanish archbishop, no, sa bansa. At ito yung ano pa to, ha? 1898. Yan. At ang clue natin, pangalan po niya ay isa sa mga estasyon sa LRT Line 1 or LRT 1. Nag-LRT ka ba? Di ba meron nga dyan, ang estasyon na ito ay ipinangalan. Ganun, di ba? Alam mo na yung sagot kapag halimbawa nag-LRT 1 ka, kapag nadadaan ka dyan. Yun. Kaya naman i-comment mo na yan at ito na i-reveal na natin right now ang tamang sagot. Kaya naman, kung ang iyong sagot ay Doroteo Jose, ikaw ay may tamang. Congratulations sa lahat po ng mga nakatumpak ganun, sa mga nakasargo ng tamang sagot. Pero mas congratulations sa mga mali ang sagot dahil mas may chance kayong mapili na mapalakbakan ngayong hapon. Si Doroteo Jose po ay isang Pilipino, isa siyang nationalist at makabayan talaga. Ano. At siya ang nanguna sa historical protest nga, no, isang protesta laban sa isang corrupt na Spanish Archbishop. Isa po siyang Kastilang Arsobispo noong 1898. So nagkaroon kasi ng protest simula 1888 at tinulungan niya na magkaroon talaga ng major demonstration or petition para i-call out, no, at ma-expulsion, magkaroon ng expulsion, no, ng corrupt Archbishop and friars dito sa Manila. At dahil sa kanyang pagiging aktivista, no, active stand against colonial, no, yung kolonyalismo at yung mga katuwalian, no, sa churches dati, no, yung Spanish officials ay ikinulong siya. Hinuli siya at ikinulong. Kaya naman, noong 1914, ang Melba Street, dyan sa may Santa Cruz, Manila, dati ay noong 1914 ipinangalan sa kanya in his honor. So dati Melba Street siya, pero noong 1914 naging Doroteo Jose. At dyan nga po sa kanya ipinangalan ng Doroteo Jose Station, LRT 1. Yung LRT Line 1 dyan po sa may malapit sa Recto. Kapag gusto magpupunta ka ng LRT 2, dyan ka bababa kasi meron po dyan isang may isang bridge, no, na pagdinaanan mo papunta ka na ng LRT 2. Yun yung sinasabi nga na Recto. Diba? At dati nga, no, parang hindi ko masyado nakita kasi nandyan ako kagabi. kaya ako naisip niyan ngayon. No, nandiyan ako kagabi, hindi ko nakita ko nandiyan pa rin yung mga ano, yung mga bahay squatters area, yung parang mga bahay talaga diyan. Actually, parang nung nakita ko kasi siya nung estudyante ako, parang ang sarap mag-documentary doon. Ah! 'Di ba kaya ako nag-mascom kasi gusto kong mag-documentary doon. Hindi ko na makita ngayon kung meron pa rin ano. At ayun nga, no, sa mga Star Nation natin, si Doroteo Jose. Yan, sa mga nag-LRT dyan. Ito nga, check natin ang kanilang mga live comments right now. Ito sabi dito, hi DJ JB, hi, hi, hi. Halo, halo, halo, halo. Live na live tayo ha, sa 102.7 Star FM Manila, sa Facebook po yan at sa YouTube. Punta na po kayo, bilis, bilis, bilis. Magandang afternoon, DJ JB. Magandang afternoon din sa iyo. Sa aking mother, halo po sa iyo, Jaarn. Doroteo Osek, congratulations. Magandang hapon, Star DJ German Bolero. Magandang hapon, Karin. Doroteo Osek, true. Doorbell DJ, Dilis. Doroteo Osek, magandang hapon. Ayan, hula ay Doroteo Jose. Ayan, sa mga barangay, mga taga-barangay Batingan, Banangonan, Rizal, halo sa inyo dyan, habang naglalaba daw. Maraming salamat. Diba, sana eh maganda yung hampas mo, no, sa iyong mga nilalaban. Kung ganun ka maglaba, no, actually, maganda sa batis na naglalaba. Delorio Mondelario, sino yan? Duridum, Durimun. Si Durimun. Uy, nakuha ko yun. Ang galing. On from Cebu. Nako, nakalimutan mong mag-change, mag-switch account. Ding dong. Doroteo Jose, congratulations. Dasuri. Doroteo Jose. Dade di do du. Doroteo Jose, yes, you are correct. Oo na, tama ka na. Galit na galit siya. Ang dami ng ano, exclamation point. Ayan, hello sa iyo kung ano man ang pangalan mo dyan. Naka-Arabic ka dyan. Ito na nga sa mga Star Nation natin. I-reveal na natin ang nakakuha ng tamang sagot. Dahil siya po ang mag-uwi ng 1 million na palakpakan na may kasamang hiyawan. Okay na yan. Diba? Ikaw na nga ba ang mapalad na mapapalakpakan ng mga mapapalad kung palad? Ito na sa mga Star Nation natin. Congratulations! Sanapin lang natin. Sige, ibaba mo pa. Anong pangalan niya? Letter M. Ayan, Mags De Leon Melanio. Congratulations sa iyong sagot na Doroteo Cortez. Ikaw nagpasimuno niyan. Hindi ko alam kung sino yan. No? At ikinoment mo lang. At congratulations, ikaw ang mapalad na mapapalakbakan ng mga mapapalad nating palad this afternoon. Ikaw ang mag-uwi ng 1 million na palakpakan na may kasamang hiyawan. Eto na, tanggapin mo in 3, 2, 1! Ay, ang ingay! Congratulations! Ayan, gusto ko. Alam kong gusto mong mapalakpakan din in time. So, alam mo na ang teknika natin. Oo. So, hindi tamang sagot. Ayun ako, check natin ang kanilang mga live comments right now. Live na live tayo, 102.7 Star FM Manila, sa Facebook po yan at sa YouTube. Ayan, 83 days before Christmas, that's true. DJ German, alu, alu, alu, alu. Doroteo, say congratulations. Congratulations. Yun. Tuloy-tuloy po tayo sa ating programang Afternoon Star Swift. It's going to be until 5 in the afternoon with me, Star DJ German Bolero, ang DJ na palaging sasargo ng inyong kaliti. Babula-bulain kayo hanggang alas 5 ng hapon dito sa programang Afternoon Star Swift. Kaya naman, keep on reacting, sharing, and commenting dito sa ating live streaming sa 102.7 Star FM Manila, sa Facebook at sa YouTube. Pumunta na rin po kayo sa Radyo IPT po yan, 102.7. Baliktugtugan tayo, but right now, check your time, 20 star minutes before we hit 4 in the afternoon. 4:40 po ng hapon, yan ang ating Philippine Standard Time. You are still with Star DJ German Bolero, ang DJ na palaging sasargo ng inyong kaliti. Ito lang po yan, sa himpilang inyong palaging pinakikinggan. It's the music and information. Ito pong 102.7 Star FM. It's all for you.
2: Life!

Música, impormasyon at balita. Kayo'y nakikinig sa Mega Manila's Best Music Station. Best Music Station. Ito ang 102.7 Star FM.

0: FM,
1: the best music station across the nation.
2: Kwelang-kwelan ng mga DJs.
1: Ang galing sa information.
0: Fully digitalized. It's all for you.
3: Star FM across the nation.
4: Namamayagpag na sa mga pasyalan, palengket kabahayan, pati sa jeepney, bus, FX at taxi. Solve na solve ang biyahe. Wala ka nang hahanapin pa sa mga impormasyon at musika. Isamo mo pa ang mga DJs na kwelang-kwela. Getching na getching talaga. Kahit saan ka magpunta, Star FM ang pinapakinggan nila. Kaya, tutok na!
5: Basta Star?
6: Uy! Itapat mo naman sa akin yung electric fan. Pawis na ako.
7: Mamaya na. Nainitan din ako, no?
6: Kanina ka pa dyan eh. Ako naman.
7: Wait lang. Last 10 minutes.
6: Ate, oo.
8: Nag-aaway na naman kayo. Alam nyo, buksan nyo na lang ang radyo at makinig tayo sa 102.7 Star FM, kung saan cool ang music at laging fresh ang hits. Ang ultimate pampagood vibes at pampacool down dito sa bagong silang Caloocan.
9: Ano ba talaga ang radyo na pinakikinggan nyo?
10: Star FM!
11: Star FM!
12: Star FM!
0: Star FM! It's all for you!
13: Star FM!
14: It's time to fiesta with Bet88!
15: Come dance with me!
14: Experience award-winning Bet88! Secure and fast gameplays with 24/7 customer support!
16: Always a party at Bet88!
17: Bet88, your ultimate playground. Gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop. For National Problem Gambling Helpline, dial 02-8248-9568. For more details, email responsiblegaming@core.ph.

0: Twilight Zone, a rocker's paradise.
1: Twilight Zone.
2: Star FM.

Kasama nga musika, impormasyon at balita. Kayo'y nakikinig sa Mega Manila's best music station. Best music station. Ito ang 102.7 Star FM.

0: German Bolero.
1: Star FM, it's all for you. Like mo, share mo. Aras natin sa buong kapuluan ng Pilipinas. Uy, 7 star minuto bago sumapit ang alas 6 ng gabi. Uy, na-enjoy mo ba? Na-enjoy mo ba ang programang Twilight Zone? Dahil hanggang dito na lamang, yun lang. So, ang ating programang It's You, susunod na po ang Bombo Network News Evening Edition. Hindi ka naman magpapahuli dyan dahil kailangan mo ng mga impormasyon, no, kaganapan sa loob at labas ng bansa na kailangan mo, as to be an informed personnel. Well, personnel. Filipino people. Filipino person. Ano man? Ayan, pwede nyo rin pakinggan yan, ha, sa Facebook, sa YouTube, 102.7 Star FM Manila. Mapakinggan at mapanood. And about to formally close the program. Again, ako po si Star DJ German Bolero, ang DJ na palaging sisargo ng inyong kaliti. Here's Soap Dish to close the program. Uy, with their song, Pwede Ba? Dito lang po yan sa 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo, advance good evening and good afternoon right now.

0: Excellence. 60 taon sa paglilingkod. 60 taon sa katotohanan. 60 taon sa pagtindi kasama ang sambayanang Pilipino. Ito ang Bumbo Radyo Philippines. Bumbo Radyo Philippines. Your trusted source of news and information.
1: Basta Radyo Bumbo!
2: This is Bumbo Network News Evening Edition, broadcasting live at Bumbo Radyo Broadcast Center, Makati City, Philippines. Araw tayo ng Sabado, mga kabumbo, ikatlong araw ngayong buwan ng Oktubre 2026. At sa ating pong Christmas countdown, meron na lamang ho tayong 83 araw o 83 days bago sumapit ang araw ng Pasko. Sa ulo ng ating mga balita. Sa ating mga pangunahing balita, abangan humamaya ang House Prosecution Panel. Pipilitin naman ang tapusin ang presentation bago ang nakatakdang break sa mid-October. Ang panel, ilalatag na ang financial records si Vice President Sara Duterte sa susunod na linggo. Ang Philippine Coast Guard naman naniniwala ang isang national security concern na dapat imbestigahan ng umano'y pagbibigay ng China ng mga pundo sa ilang politiko. Samantala,

0: Lokasyon ng tubig mula sa Angat Dam patungo sa water consumer sa Metro Manila. Ibinaba na dahil yan sa napipintong El Nino. Ang temperatura sa naturang panahon, posible daw na umabot ng hanggang sa 45 degrees Celsius. Ating provincial report, abangan din mamaya mag-asawa pinagsasaksak ng kanilang pamangkin na kanilang pinagbintangan na nawawalang mga gamit. Sa ating balita sa Bayong Dagat naman, ikalawang pangunahing tulay sa Ukraine, tinamaan ng drone strike ng Russia. At sa sports news, si Jeyus Yape magsisilbing flag bearer ng Pilipinas sa pagtatapos ng Asian Games 2026. At live nationwide via satellite, narito ang detalye ng ating mga balita. Ipilitin umano ng House Prosecution Panel na matapos ang presentasyon nito bago mag-break ang impeachment court sa kalagitnaan ng Oktubre. Kung babalikan ang schedule na inaprubahan ng Senate Impeachment Court, gaganapin na mula Lunes hanggang sa Biyernes ang paglilitis mula alas 10 ng umaga hanggang alas 6:30 ho ng gabi at maaari pa rin itong mag-extend. Magtutuloy ito hanggang sa October 16 bago tuluyang mag-break ang court proceedings para bigyang daan ng pagtalakay ng Senado sa 2027 National Budget bilang isang legislative body. Sa panem ng Bombo Radyo Philippines kay panel spokesperson Attorney Benjamin Tolosa Jr., sinabi niyang bagaman marami pang ipepresenta na financial documents si Vice President Sara, target ng mga prosecutor na tapusin sa lalong madaling panahon ang kanilang presentasyon. Kung naabot na niya ang target ng panel sa bawat aspeto ng Article 2, posibleng hindi na rin ipepresenta ang iba pang nakahanay na testigo tulad ng dati nang ginawa ng panel sa mga nauna nilang witnesses.
1: Yan ho talaga yung goal natin. So pipilitin ho talaga natin, no, na tuloy-tuloy yung pagpresenta ng ebidensya. Tsaka kung maaari, no, tulad nung ginawa namin doon sa mga previous articles of impeachment natin na hindi na naman namin presenta pa lahat ng mga witnesses na listed, no, kapag na-hit na namin yung targets namin ay hindi na ho namin uubusin pa, no, yung oras pa ng impeachment court, no, sa pamamagitan ng pag-upo ng lahat ng testigo na kalista. So we will cut down, no, yung witness list namin. So yan, sa tingin namin kakayanin naman ho, no, na talagang bago umabot pa sa break matapos na ho tayo.
0: Sa kabilang banda naman, posibleng magdedesisyon na rin sa susunod na linggo ang House panel kung itutuloy pang ipresenta ang bribery allegation sa impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon pa rin kay Attorney Tolosa, sa ngayon ay wala pang napagdedesisyonan ang panel kung itutuloy ang pagpresenta sa naturang artikulo o kung tuluyan ang tatapusin ang presentasyon pagkatapos ng Article 2 o ito ho yung mga hindi may paliwanag na umano'y kayamanan ni Vice President Sara.
1: Wala pa ho tayong final decision on the matter, but we will, as we get closer to the end of our presentation of evidence para ho sa dito sa usapin ng unexplained wealth, no, we will make our official, no, stand on the matter kung tutuloy pa hindi, para naman ho properly guided din yung court, no, at yung other party para alam nila kung ano na ba yung final decision namin dyan, kung magpipresenta pa kami or hindi na. Isa po yan sa mga considerations namin, kapag ba nag-present pa kami ng bribery, kakayanin ba namin tapusin yan before mid-October, no? So, kasi nga ho, ang dami pang kailangan ipresenta dito, yung dun sa mga, for example, yung banks, no? Alam natin, sinampi na natin, no, yung mga bank records ng Vice Presidente at ng kanyang asawa at ng kanilang mga financial interest, no, ng mga kumpanya na meron silang pamamayari. At napakarami ho niyan. Kaya nga ho sana humingi kami ng stipulation sa kabilang panig na itong authenticity ng mga documents na to, pagkasunduan na lang namin para hindi na kami kailangan magpresenta pa ng mga bank representatives, no, para lang i-authenticate yan. So tinitignan ho natin kung anong mangyayari dyan. Kung papayag sila, then malaking oras ho, no, yung matitipid natin dyan.
0: Bagi pa rin po yan ng pahayag na Attorney Benjamin Tolosa Jr. sa exclusive interview ng Bombo Radyo Philippines. Ito hong bribery allegation, mga kabombo, ay sumasaklaw sa umunoy pagbibigay ni Vice President Sara Duterte ng mga quote-unquote suhol sa ilang mga opisyal ng Department of Education nung siya pang kalihim ng naturang ahensya. Samantala, wala na umunong plano si dating Senator Antonio Trillanes IV na dumalo pa sa impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Ito'y kasunod ng kanyang pag-atras bilang testigo ng House Prosecution Panel upang maging witness sana sa muno'y hindi may paliwanag o nakatagong kayamanan ni Vice President Sara. Sa isang panayab na tanong ang dating senador kung may plano pa siyang dadalo sa trial kasama ang House Panel na kanyang dating sinasamahan. Sa kasalukuyan anya, wala na siyang planong dumalo dahil misto lang lumalabas anya na ipinagpipilitan niya ang kanyang sarili sa umuusad ng paglilitis. Batid na rin anya ng defense team ang kanyang ipepresenta kasunod ng kanyang langging press conference itong nakalipas na araw ng Biyernes at tiyak na gagawin na ng naturang panel ang lahat ng makakaya upang gibain ang kanyang mga magiging testimonya sakaling dadaluman siya muli bilang testigo ng House Panel. Sa ngayon, tanging hiling lamang ng senador ay ang mabantayan ng publiko ang direksyon ng trial sa ilalim ng pamumuno ni Senator Judge Jesus Cordero bilang presiding officer. Kung babalikan, dati nang humarap si Senator Chiliana sa House Justice Committee, yan po yung mga panahon na tinatalakay ng komite ang sufficiency in grounds ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Tinawag naman ng kampo ni Vice President Sara na paulit-ulit lamang at walang bagong laman ang mga alegasyon na binabato ni dating Senator Antonio Trillanes IV laban sa pamilya Duterte. Ayon sa tagapagsalita ng Office of the Vice President, si Attorney Paulo Panelo, kabilang sa mga umano'y alegasyon ni Trillanes ang kaugnayan sa ilegal na droga, hindi may paliwanag na kayamanan at ugnayan sa China. Iginit ni Panelo na ilang beses na manong nabigo ang mga naturang pahayag at hindi ito napatunayan. Sinabi rin ni Attorney Panelo na naisa ng kasuhan ni Vice President Sara si Trillanes, ngunit anya, may mga taong naglalabas ng alegasyon laban sa Vice Presidente at sa kanyang pamilya na patuloy umanong sinusuportahan ng administrasyon, kabilang dito si Ramil Madriaga at Rodolfo Gracioso Jr. na kapwa itinanggi naman ni Duterte na may kaugnayan sa kanya. Samantala, muling giniit ni Trillanes sa kanyang press conference sa mga alegasyon tungkol sa umano'y pagtanggap ni Vice President Sara Duterte at ng kanyang asawang si Attorney Man Scarpio ng milyong-milyong remittance mula sa China. Nagbato rin siya ng alegasyon tungkol sa umano'y payoff sa pamilya Duterte mula sa negosyanteng si Sammy Oy. Hindi na rin itinuloy ng prosecution ang pagharap ni Trillanes bilang testigo sa nagpapatuloy pa rin ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Inaasahan namang ilalaad na ng House Panel sa impeachment trial sa mga susunod na linggo ang Bank, Insurance at Anti-Money Laundering Council maging ang tax records na may kaugnayan kina Vice President Sara Duterte at ng kanyang mister na si Attorney Man Scarpio. Ayon kay House Prosecutor Representative Terry Ridon, unang haharap si Executive Director Ronel Buenaventura ng Anti-Money Laundering Council para talakayin ang financial transactions sa mag-asawa at ng kanilang mga kumpanya. Susundan ito ng mga kinatawan ng mga banko at insurance firm na may accounts umano ang mag-asawa. Haharap din ang kinatawan ng Bureau of Internal Revenue para ilahad ang tax records at income net taxes ni Duterte at Carpio. Nauna nang iniulat ng Anti-Money Laundering Council sa House Impeachment Proceedings na naganap nitong Mayo ang tinatayang 6.7 billion pesos na covered at suspicious transactions na iniugnay sa mag-asawa mula 2006 hanggang 2025. Tinatayang 3.77 billion pesos dito ang iniugnay kay Vice President Sara at halos 3 bilyong piso naman ang iniugnay kay Attorney Carpio. Binigyang diin ni Attorney o Representative Ridon na ang 6.7 billion pesos ay aggregate value lang ang mga transaction na naitala sa loob ng ilang taon at hindi nangangahulugan na hawak ng mag-asawa ang buong halaga sa kanilang accounts. Nakatakda ang whole day hearing ng impeachment court mula alas 10 po ng umaga hanggang alas 6 ng gabi sa susunod na linggo. Oras o natin 10 minuto makalipas mga kabombo ang alas 6 ng gabi. Sa ibang usapin ho tayo, ang National Bureau of Investigation wala pong nakikitang panluloko deception doon ho sa pagsasailayan muli sa dating pulis na si Gracioso Jr. sa polygraph test. Yan at ibang mga balita sa pag-uulat ni Bombo Gran Hilario.
2: Inihayag ng National Bureau of Investigation na walang nakitang panloloko o deception ang kumalihan sa dating pulis na si Rodolfo Gracioso Jr. nang isailalim ito sa polygraph test. Batay sa isinagawang eksaminasyon kamakailan ng naturang kumalihan, hindi nakitaan ng signs of deception si Gracioso. Ayon kay Director Attorney Melvin Matibag, sumalang ang dating pulis sa ilang pinagsama mga katanungan na may kaugnayan sa mga aligasyon o sinumpa ang salaysay nito. Nang lumabas ang resulta ng ebalwasyon, natuklas ang walang indikasyon ng deception si Gracioso sa kanya naging physiological reactions.
3: Sa affidavit, he was asked questions based on the affidavits. Yung sinasabi doon, yung interspersed with relevant and irrelevant. Ibig sabihin, bawa, tinanong ka, tatanungin ka. Totoo ba lahat ng sinasabi mo sa affidavit na binigay mo dito? Sasagot siya, yes, opo. Tapos in ano doon, in jagit na noon, tatanong, nagtanghalian ka ba? Parang ganun. Yung may mga irrelevant questions na alam na natin yung sagot. Yun yung pretest na tinatawag pati. Kinontextualize, based on the affidavit, ano yung events na nag-lead into executing that sworn affidavit of September 14.
2: Alin sunod dito, ayon sa direktor, mayroon ang maaaring pagsimulan o maging gabay ang kaunihan sa kanilang pag-iimbisigang isinasagawa. Dahil sa naging resulta ng eksaminasyon, posible anyang masabi na hindi nagsisinungaling si Rodolfo Grasoso Jr.
3: At the very least daw, meron kaming pinagsisimulan na ibig sabihin namin, teka, parang base dun sa methodology ng polygraph, which is a scientific na pamamaraan, na technical na pamamaraan, eh, it looks like hindi siya nagsisinungaling. At ngayon, alam naman natin, generally, sa court, itong mga ganito, is, yung admissibility ito will always be questioned. Pero at least, yung aming investigation will be guided. Tsaka ito, hiniling niya eh. Voluntarily, nag-waiver siya eh. So, ang ibig sabihin nito, suriin niyo ako. Even I'm willing to be submitted to technical evaluation.
2: Magugunita nga sa isinumiteng sworn affidavit ni Grasoso, kanyang binanggit ang mga pangalan ni na Vice President Sara Duterte, Davao City Representative Paulo Duterte, former President Rodrigo Duterte, former House Speaker Alan Velasco, Marikina 2nd District Representative Miro Kimbo, at iba pa. Idinawit ng dating pulis sa kanyang salaysay si Representative Miro Kimbo na umunoy nag-deliver ng pera sa former House Speaker na nanggaling kina Curly at Sara Discaya. Direktang narinig anya sa mamabata sa isang pagpupulong na nagmula sa mga Discaya at iba pa mga kontraktor ang perang inihatid. Dagdag pa rito, sinabi din ng dating pulis sa kanyang salaysay na ilang ulit nangyari ang pagdadala ng pera nanggaling sa mga kontratista. Mas naging madalas umano ang cash delivery matapos maging Speaker ng House of Representatives ito noong Oktubre 2020. Ayon pa sa kanya, inutusan daw siya noon ng kanyang boss Alana para mag-pick up ng pera galing kay Representative Kimbo at dalhin sa isang lugar upang bilangin. May iba pang mga insidente ng pag-deliver ng maletang pera ang kanyang binanggit sa sinumpaang salaysay. Ang naturang mamabatas, asawa ni dating Marikina 2nd District Representative Estela Kimbo na nagsilbing acting chairperson ng House Committee on Appropriations noong bumaba sa pwesto si former Acobicol Party List Representative Saldico. Sa kabila nito, binigyan din ng National Bureau of Investigation na patuloy pa rin nilang ibeberipika ang mga salaysay ni Grasoso. Habang nananatiling bukas ang Bomb Radio Philippines para sa anumang paliwanag at payag ng mga nabanggit. Ito si Bombo Grantilario, Bust Radio, Bombo!
0: Meron na po tayong 13 minutes makalipas ang alas 6 ng gabi, mga kabombo. At sa pag-usap pa rin po ng ating balitaan, makakausap po natin ang isa po sa mga tapangsalita ng House Prosecution Panel, si Representative Renico. Magandang araw, magandang gabi po sa inyo. Welcome sa Bombo Radio Philippines, sa Bombo Network News, Representative Kumam. Si Bombo Genesis po ito.
4: Magandang gabi, Sir Genesis. Maraming salamat po muli sa invitation sa panayam na ito.
0: Thank you so much for joining us sa Bombo Radio Philippines. Sa'yo po'y napapakinggan, napapanood ng live sa ating 32 stations nationwide. Kahapon ay kanselado po ang trial proper. Ano? May narinig ko kayo from defense team? Any communication from defense team, Representative Ago? Kasi parang ibinigay ito sa kanila para kahit pa paano pag-aralan po yung mga record ng Anti-Money Laundering Council, ma'am?
4: We respect the decision of the Senate Impeachment Court, syempre, bago naman yun ay may manifestation ang House Prosecution Panel member Representative Jel Jokno na sa opinion nito ay sufficient yung time na binigay para makita yung record ng mga bank accounts ni VP Sara at ng kanyang asawa since ito ay nasubmit na noong September 9 pa. And bagamat kayang mag-proceed no ng impeachment court that day at ma-present ng prosecution yung kanilang mga susunod na witnesses, tutuloy-tuloy naman tayo sa Monday and syempre geared tayo na ipakita at syempre masiwalat yung dulo at saan nanggagaling talaga yung hindi maipaliwanag na yaman ni Vicky Sara Duterte next week.
0: Parang ang pinaka puso ho nito ay yung hanggang sa more than 6 point something billion pesos na nabunyag noon diyan sa House Justice Committee noong tinatalakay yung grounds ng impeachment complaint against kay Vice President Sara Duterte. Next week, ano to, map, tutunghayan po ba natin muli itong hanggang ganito galaki na billion, 6 point something billion pesos na sinasabing pag-aari ng pamilya Duterte?
4: Ang klaro po, sa susunod na linggo ay titignan din natin, no, at i-verify yung nakita ng AMLC. Yung AMLC, yung nireport naman niya sa House Committee on Justice Clarificatory Hearings, ay yung total ng inflow and outflow. Na dapat po, bilang sila yung tagatanggap ng mga ulat, ng mga ahensya or ng mga bangko, tungkol sa suspicious and covered transactions, ano yung investigation na maaari nilang gawin kung gagawin nila. Pero dito, in separate investigation to. Ang minimensure natin dito ay yung fitness to rule ni VP Sara, given na may ganitong kalaking inflow and outflow na hindi na ipapaliwanag. So, sa next week, aside from yung pagsalang ng AMLC Executive Director patungkol sa mga transactions ng mag-asawang Duterte Carpio at ng mga kumpanya nila, sasalang din yung mga banko at insurance firms na mayroong accounts ang mag-asawa. And at the end, yung BIR din po, para makakuha tayo ng complete picture, no? Bakit may labas-pasok na mga malalaking mga piso na hindi na ipaliwanag at hindi reflected sa salin ni VP Sara Duterte. Bahagi kasi yun ng pangailangan na gawin bilang public officer, and kailangan may explanation kung bakit second highest official of the land, wala pong explanation na gano'n.
0: Mm-hmm. Opo, ang maalala ko during that time na tinatalakay po ng House panel ng Justice Committee, ito ay hanggang sa 3 point something, no? Parang 3.7 yata yung sinasabing dumaan dun sa mga bank accounts ni Vice President Sara Duterte, 3.7 billion pesos. Ngayon, since natalakayin na po natin ang Anti-Money Laundering Council records ng mag-asawang Duterte Carpio, wala na pong anumang legal na balakid dito so far?
4: Well, yung napakita naman natin so far, no, yung trends ng hindi pag-report ng mga transactions, ng mga accounts, last week, no, yung whether that be firearms or yung businesses and yung interest ng business na yun in government contracts. So, yung next week, other than yung amounts, no, gusto nating malaman kung saan galing yung mga amounts na ito. And syempre yung mga implikasyon nito sa fitness to rule ni VP and even yung bigat ng Article 2. Siguro gusto ko na rin po i-take yung opportunity na to to explain that honestly under Article 2, done deal na po yung pag-prove na may culpable violation of the Constitution. Nakita na yun sa dalawang aspeto, no? Yung sal-in, hindi kumpleto yung disclosure doon, at under Article 2 of the Constitution, dapat ganun eh. And ikalawa, yung pag-disclose na may business interest si VP Sara sa kumpanyang may government contract, naliwas din po yun sa Article 7. So, ang nangyari last week and next week, lahat po yan ay dagdag appreciation sa lapad at lawak ng hindi po ipaliwanag ng yaman ni VP Sara Duterte na papasok po sa betrayal of public trust. Mm-hmm. So, I think regardless of the amount, no, magandang maintindihan natin yung prinsipyo ng pinag-uusapan natin dito. Hindi po dapat nagtatago ng yaman ang isang public official. Hindi po dapat may mga ganito kalaking pera na lumalabas-pasok at hindi po kita at reflected sa kanyang mga records.
0: Opo. Since downhill na po nababanggit ninyo, Ma'am, ano, mga ilang araw na lang din po kaya bago natin tuluyang matapos yung Article 2 kung sakali?
4: Well, marami pa tayo ding mga gustong isalang na witnesses. Pero dahil sa Monday hanggang sa mga susunod na araw, ay buong araw tayong mag-uusap, no, tungkol sa ating mga isasalang na witnesses. Inaasahan natin na, ako hindi ko pa naman syempre masabi, ayaw rin natin pangunahan yung prosecution. Pero

0: mga ilang linggo na lang po. And at the end of it, gusto natin we get to the bottom of the, not only Article 2, pero yung iba't ibang articles hanggang patatakan natin yung katotohanan sa dulo nito.
1: Mm-mm. Pero yung sa huling article, ma'am, as of now, may final plan na ho ba ang House panel kung tatanggalin or I mean kung tatalakayin pa po yun o hindi na?
0: Sa ngayon po ay pinag-aaralan pa rin ng prosecution ng maigi yung desisyon tungkol sa Article 3. Yung Article 3, kung maalala po natin, ito po yung mga bribery allegations na hinaharap ni VP Sara Duterte dahil po sa dahil sa testimony ng mga DepEd officials na nakakuha po sila ng yaman at ng pera dahil sa pag-handle po ng yaman at ibang mga proyekto under the Department of Education. Yung kabuuan po nito, titignan pa daw po in 2 weeks time, according to our prosecutors, kung ano yung maging final decision. Pero ang dulo naman po nito, na-hash out na hindi lang sa QuadCom, but even sa House Committee on Justice Classificatory Hearings, yung magiging laman ng bribery. So I think out of all the allegation or the articles, ito yung simplest na may establish, yung pinakamabilis na maintindihan ng mamamayan.
1: Pero just in case na mapagdesisyonan po ng House panel na na hindi na po ipresenta yung bribery allegation, as of now, contento na ho kayo doon sa itinakbo ho ng presentation po ng House panel so far, kung sakali man?
0: Noon hanggang ngayon, mataas yung paniniwala natin sa lakas ng mga argumento ng articles of impeachment. So, ako personal, kung paningin yung pinakamalakas talaga dyan, yung confidential and intelligence funds. At exhaustively po nating nailatag na yung perang dapat nalaan sa mga confidential projects ay napakarami pong anomalya. From the acknowledgement receipt, to the content of the spending, to the reporting, at mismo yung Commission of Audit na yung nag-flag nito. Napakarami pong nagsasabi na hindi po maayos na nahawakan ni VP Sara Duterte yung perang ginasta ng mga opisinang siya ang pinuno nito, OVP and the Department of Education. Ang dulo naman nito, gusto natin yung pera ng mamamayan na pupunta po yan sa mga serbisyong natatamasa dapat nila. Hindi sa kung ano-anong proyekto na wala namang tunay na ganansya ang tao. So for us, for me, I'm fully satisfied with yung paglalatag ng mga ebidensya, ng mga argumento, at sana mas naintindihan ng Senate Impeachment Court at ng publiko yung bigat na ginagawa natin dito na sa pagbibigay buhay ng lahat ng sangkot dapat managot ng panawagan, dapat we really ensure that every peso goes to the Filipino people at hindi po sa bulsa ng ilan.
1: Okay. Ma'am, thank you so much again for joining us, Representative ko si hanggang sa mga susunod ano, na mga araw na kayo po kami makausap muli. Ingat po kayo, ma'am.
0: Ingat po. Maraming salamat. At sa susunod po na mag-usap ulit tayo, Sir Genesis, ingat po.
1: Thank you, ma'am. Ang isa po sa mga tagapagsalita ng House Prosecution Panel, si Representative Renico Magakabumbo. Kaugnay pa rin po ito dun sa umuusad na trial versus Vice President Sara Duterte. Oras natin, 20 minutes makalipas ang alas 6 ng gabi. Isunod natin kagad ang panayam sa isa pang makakausap, nakatakda ho natin makausap ngayon pong gabing ito, si Attorney Ariel Inton Magakabumbo. Siya po ang nagsisilbing head and of course founder ng Lawyers for Commuter Safety and Protection. Kung babalikan po natin, Magakabumbo, meron pong nauna tayong mga balita tungkol dito sa pagpapatupad muli ng no contact apprehension after ho nitong pagkakasuspend ng implementation nito a few months ago. Magandang gabi and welcome back sa Bombo Radio Philippines, Attorney Ariel. Si Bombo Genesis po ito. Welcome back sa Bombo Radio Philippines, sa Bombo Network News, sir.
2: Magandang gabi po sa inyo. Magandang gabi sa ating mga taga-subaybay.
1: Sa Bombo Radio Philippines, tayo po ay napapanood at napapakinggan sa ating 32 stations nationwide. Sa part po ng Lawyers for Commuters and Safety and Protection, ano pong stand ho natin sa muling pagpapatupad ng no contact apprehension or pinaka-ikling NCAP, attorney?
2: Well, ang NCSP ay hindi tutol dun sa NCAP ng MMDA. No? ang NCAP ng MMDA ay matagal-tagal na rin na ini-implement dahil yun unang nagkaroon ng lifting ng TRO ay yun sa MMDA. Pero kami ay tutol na tutol doon sa NCAP na ipatutupad ng ilang mga LGU sa Metro Manila, no? Dahil yung LGU NCAP yan ay may mga private contractor kung saan ay may porsyento sila dun sa mga sinisingil na multa sa mga motorist violators. Hindi rin po malinaw yung yung kanila pong grievance o yung due process mechanism kapag nahuli ka, no, yung due process noon at magkano yung multa, no. Kung matatandaan natin, dati pa tong naging issue many years back at nagkaroon nga po ng case sa Supreme Court. Na-dismiss po yon hindi dahil sa tama yung mga ginawa ng LGU, yung ordinasa nila, kung hindi na-dismiss because it is already moot and academic dahil nagkaroon po ng tinatawag na unified traffic enforcement framework sa buong Metro Manila ng MMDA, ito nga Metro Manila Traffic Code of 2023. Ang sabi po ng Korte Suprema, dahil meron na to, mutin academic na hindi na natin pag-uusapan kung valid ba itong mga ordinance ng LGU na nagpapatupad ng NCAP. Dapat yon wala na yon kasi unified na nga. And sa MMDA na po mga ngasiwa. Kaya kami, wala kaming tutol doon kasi yun naman talaga ang sinabi ng Korte Suprema. MMDA as the sole exclusive implementer of traffic in Metro Manila. So bakit pa magkakaroon ng sarili-sariling traffic, no, particular na traffic code o NCAP, yung mga ibang LGU within Metro Manila. Kaya ang aming pong panawagan, wag muna po kayo mag-implement sa October 5. Pag-usapan natin, ano ba itong ini-implement nyo? Yung dati o may bago kayong ordinansa? Kanina, meron ng announcement ang Valenzuela. No? Si Mayor Gatchelia sinabi, hindi muna kami mag-i-implement sa Valenzuela dahil marami pang ginagawang kalye at dapat nga pag-usapan to. So yung iba naman po, Quezon City, Manila, San Juan, at iba pa, sana po sundan yung ginawa ng Valenzuela. Na huwag muna, no? Hindi kami against sa pagpapatupad ng maayos na disiplina sa lansangan, pero kami ay very much opposed kung itong disiplinang ito ay pagkakakitaan, no, ng ilang mga private contractor.
1: So, kung tanggal po dyan ang Valenzuela, kasi anim po yung initially, attorney, ano, Manila, Muntinlupa, Paranaque, yun na bagitin nyo kanina, QC or Quezon City, and San Juan. Itong limang itong natitira, ano pong plano ko ninyo? May plano ko kayong umapela sa korte, sir?
2: Kami sa lima pa na huwag muna kasi marami pang pag-uusapan dyan. Hindi naman kayo nag-public consultation. Kasi hindi nga natin alam magkano yung multang gagawin nyo. Kasi ang sabi nga ng Korte Suprema, may unified na nga tayong traffic framework dito sa Metro Manila. Bakit meron pa kayong mga sarili-sariling ordinansa? And remember, ang sabi ng Supreme Court, ha, yung dismiss nun, the dismissal of the petitions, meaning kasi yung mga final nun, does not constitute a ruling that challenges the NCAP in issuance. So hindi nagkaroon ng merito doon sa In fact, Noon, sabi, pwede pa rin mag-challenge, panibagong challenge, kung may actual controversy dito sa revised NCAP system. Eh wag naman po sana magkaroon pa ng mga kaso, no? Na para dito mapapag-usapan to ng maayos kung magbubukas po tayo ng avenue sa transport sector, sa mga motorista, para mapag-usapan to. Sana, hayaan na natin MMDA. MMDA lang ang magpatupad, no, ng NCAP. Yung local government, huwag na huwag kayo magpatupad yan. Dahil sa Metro Manila, MMDA lang ang may exclusive authority pagdating sa traffic.
1: Tama, kasi parang napaka-absurd naman that we have this Unified Metro Manila Traffic Code of 2023 and yet magkakaiba yung sistema. Oh, yung gagamitin ng mga LGU, ano? Attorney, parang walang ika nga, walang GC ang mga to, ano? Attorney?
2: Opo, eh, ano mangyayari niyan? Baka ma-doble-doble pa yung violation ng makukunan. Camera ng MMDA, camera ng LGU. Diba? At magkano yung multa? Wala pa tayong alam kung magkano yung multa. I-implement na lang ng wala tayong alam. Buti na lang sa Valenzuela, nag-announce na si Mayor Gatchalian. Kaya sana yung iba, mag-announce na rin po kayo. Wag muna. No, kawawa po yung transport sector. Napakamahal ng gasolina ngayon. Oo, ng krudo. Tapos meron pa tayong ganyan. Buti sana kung alam ng mga tao magkano yung multa at talaga mapupunta lahat yan sa gobyerno. Eh hindi, mayroong private contractor. Eh baka mas malaki pa mapunta doon.
1: Oh, Attorney, gusto ko rin kunin yung comment ninyo doon sa way of or yung mode para questionin yung mga penalties na yan or yung pagkakahuli, ano, via yung AI based na camera. Yung nga sabi nga ninyo kanina, Attorney, dapat unified lamang sana, pero dahil nga magkakaibang mga lokal na pamalan, so magkakaiba rin yung kanilang gagamitin na way or paraan para mahuli or maitala yung mga violations nitong mga motorista, Attorney.
2: Eh yun na nga po magiging problema. Baka nga paiba-iba tayo. Eh mawawala na yung saysay ng pinasa noong 2023 na unified na traffic framework sa Metro Manila. So, yun nga ang ating pong isang opposition diyan. Buti sana kung yung mga violation sa camera na kukunan, pagka nakatanggap kayo ng notice of violation, no, tapos challenge niyo, eh malamang sa hindi, eh isusustain pa rin nila yon, bayad ka pa rin. Kaya mahirap po itong itong ginagawa po ng ilang LGU na magpapatupad ng kanilang sariling NCAP other than yun sa MMDA.
1: Ang worst dyan kung magiging basis ito ng iba pang mga lokal na pamanan ng Metro Manila para sundan itong gagawin itong mga limang iba pa, Manila, Muntinlupa, Paranaque, QC, and even San Juan. Pero October 5 na po ito, Attorney, ano? So dalawang araw na lamang, panghuli na lamang po siguro ito. Opo, will there be a way or is there a way para kahit papano, mag-question man lang natin, yun pong nakatakdang pagpapatupad na pumuli ng NCAP?
2: Well, nakikita ko po maraming transport groups na po ang nagpahayag ng kanilang damdamin dito. Hindi lang po kami na LCSP. Marami na rin po. No? Maraming grupo ang nagsasabi na wag muna. Kaya nga po yung Valenzuela, heeded to that call. No? Bukas Linggo, sana no, through the media ay mapaabot to dun sa mga LGU na concerned. Dahil pagka ito ay pinatupad nyo ng hilawa at ngayon ay hilaw na hilaw, wala nang alam ang mga tao kung magkano yung multa dyan. Tapos sakalang yung sasabihin, ito yung multa sa October 5, eh nasan yung proper information ninyo? Di ba?
1: Attorney, again, thank you so much for joining us sa Bumbu Radio Philippines. Ano, by October 5 siguro, baka pwede ho namin kayo makakausap pumuli. Ingat po kayo, attorney.
2: Sana po. Opo, maraming salamat. Mabuhay po kayo.
1: Mabuhay po kayo. Ang founder, magkakabumbo ng Lawyers for Commuter Safety and Protection, si Attorney Ariel Inton. Kaugnay po ito sa nakatakdang pagpapatupad muli ng No Contact Apprehension Program o NCAP. Yan po ay sa Oktobre 5 na. Pero lima, doon sa original na 6 ang nakatakda pong magpatupad dito dahil nga doon sa announcement kanina lamang ng Valenzuela na hindi po muna ito ipapatupad. Update sa iba pang mga usapin, magkakaumbo, dapat daw ho na maimbestigahan at ituring na national security concern itong lumutang na pinupundohan ng China ang ilang mga politiko. Ayon po ito sa Philippine Coast Guard. May live report si Bombo Isa Cotoner.
3: Iginiit ni Philippine Coast Guard spokesperson for the West of Philippine Sea, Rear Admiral G. Tariela, na dapat ng seryosong tignan ang mga alegasyon na may mga politikong tumatanggap umano ng pondo mula sa China. Ayon kay Tariela, ang kailangan na lamang ay konkretong ebidensya o resibo na magpapatunay sa daloy ng pera mula sa Chinese government patungo sa isang partikular na politiko. Sinabi ng tagapagsalita na kabilang sa mga nakikita niyang indikasyon ng umano'y ugnayan ng ilang politiko sa China ang kanilang pagpunta sa Chinese Embassy at pagiging hindi kritikal sa mga aksyon ng China sa West Philippine Sea. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang tinig ni Philippine Coast Guard for West Philippine Sea spokesperson, Rear Admiral J. Tariela.
4: Tahan pa ba natin yan? Nagdududa pa ba talaga tayo na ang mga some of our politicians are receiving money from the Chinese government? I don't think na kaduda-duda pa yan. This is already established fact. No? Alam natin na may mga politikong pumupunta sa embahada, hindi nagsasalita ng pagtindig sa issue ng West Philippine Sea, at mas close sila kay Ambassador Jing Kwan. And you can barely hear them criticize or condemn the unlawful and barbaric behavior of the People's Republic of China in the West Philippine Sea. So, ang kulang na lang is yung resibo, no? So, if Senator Trillanes can prove etong resibo na to, then, kaya nga sabi ko, it's a national security concern. Because for so many years, we are all suspicious na itong si politiko na ito ay tinutustusan ng China.
3: Ang pahayag ni Tariela ay kasunod ng mga alegasyon ni dating Senador Antonio Trillanes IV na may mahigit 469 milyon manong pondo mula sa Chinese government at mga kumpanyang nakabase sa China na napunta sa mga entity na inuugnay ni Vice President Sara Duterte at sa asawa nitong si Attorney Manasses Carpio. Iginiit ni Tariela na mahalagang matukoy ang financial trail ng mga transaction dahil maaari itong maging usapin ng national security. Matatanda ang itinanggi na rin ng kampo ni Vice President Sara Duterte ang mga alegasyon ni Trillanes at tinawag itong mga gawa-gawang paratang. Ito si Bombo Isa Cotoner and this is Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo!
1: Orasyon natin, meron na lamang ko tayong 19 minutes magkakabumbo bago po sumapit ang alas 7 ho ng gabi. Abangan din po mamaya, update ho tayo mula sa linya ho ni Bombo Cindy Grida, si Senator Alan Cayetano pinalagan yung umano'y dictator style nitong si Senator Lacson sa usapin po ng Taguig City Reclamation Project or Program. Samantala sa iba pang mga balita. Inayag ni Private Prosecutor Lorna Capunan na nasa panig na umano ng defense si Vice President Sara Duterte ang burden of evidence matapos ang 32 hearing dates at magtalakay sa 3-4 impeachment articles. Ayon kay Attorney Capunan, kailangan daw ipaliwanag ng defense kung bakit hindi umano nakita sa statement of assets, liabilities and net worth ni Vice President Duterte at ng kanyang asawang si Mance Carpio ang ilang property at 51 firearms na niuugnay sa kanila. Iginit ng abogado na nailatag na ng prosecution ang mga testimonya, dokumento at iba pang mga ebidensya kaugnay ng Article 2 na tumatalakay yan sa umunoy betrayal of public trust ni Vice President Sara Duterte at maging ang kanyang hindi maipaliwanag na kayamanan. Tungkulin naman ngayon ng defense niya na patunayan kung naideklara ang mga naturang asset o kung may ibang paliwanag sa umunoy hindi pagkakatugma ng record sa statement of assets, liabilities, and net worth. Kabilang dito ang posibilidad na good faith o honest mistake. Natapos na ng prosecution ng presentation nito sa Article 1 at Article 4 habang hindi na tinatalakay o hindi pa tinatalakay ang Article 3 na may kaugnayan dun sa allegasyon ng bribery sa mga opisyal ng Department of Education nung kalihim pa ng ahensya si Vice President Duterte. Sa ibang mga balita ho tayo, ginit naman ni Senator Judge Panfilo Lacson na hindi lamang si Impeachment Court Presiding Officer Chess Escudero ang nagdesisyon na hindi na masampina si dating Senator Antonio Trillanes IV bilang testigo sa impeachment trial ni Vice President Sara. Ayon kay Lacson, hindi umano dapat isisi kay Escudero lamang ang hindi pag-i-issue ng sampina kay Trillanes. Gayunpaman, sinabi niyang malalim ang research ang dating senador, ngunit maaring questionin ang evidentiary value nito dahil sa umunoy kawalan niya ng personal na kalaman sa ilang alegasyon. Samantala, sinabi naman ng impeachment court spokesperson na si Attorney Reginald Tungkol na prosecution at or ang prosecution ang hindi nakapagbigay sa oras at pangalan nitong si Trillanes para mabigyan sana ng sampina. Maari pa rin naman ang humarap si Trillanes bilang voluntary witness ng House Prosecution Panel habang tinatalakay ang issue ukol sa umunoy hindi may paliwanag na kayamanan ni Vice President Sara Duterte. Update na ho tayo sa iba pang mga balitang tinutukan ng ating mga kasamahan, mga kabombo. May paliwanag po tungkol doon sa karagdagang pondo na para yan sa Department of Public Works and Highways. Ito hong isang mambabatas, no? Tungkol pa rin po ito doon sa 11 billion pesos na dagdag pondo para ho sa naturang ahensya. May live report, exclusive report, si Bombo J.M. Solomon.
5: Bombo Genesis, nilinaw ni House Committee Chairman on Public Works, Representative Romeo Momo, na malaking bahagi ng 11 billion pesos na dagdag sa panukalang 2027 budget ng Department of Public Works and Highways o DPWH ay ilalaan sa mga proyekto sa national roads at bridges. Sa eksklusibong panayam ng Bombo Radio Philippines kay Representative Romeo Momo, inihayag nitong prioridad ang mga ongoing projects at mga proyektong malapit nang matapos. Kabilang dito ang mga National Road Project na nasa ilalim ng National Roads Program, gayon din ang mga tulay na kasalukuyan ng ginagawa, ngunit nangangailangan pa ng pondo para makumpleto. Gayon din ang suporta umano sa mga ongoing project ng mga provincial at municipal government. Nauna nang sinabi ni Momo na dapat mas mataas ang infrastructure spending ng bansa. Batay sa kanyang pagtaya, kung 5% ng projected 33 trillion pesos GDP sa 2027 ang ilalaan sa infrastruktura, aabot umano ito sa humihigit kumulang 1.5 trillion pesos. Kaugnay niyan, narito pakinggan natin ang tinig ni House Committee Chairman ng Public Works, Representative Romeo Momo.
6: Sa liit ng budget ng Department of Public Works and Highways, ating lang dapat alamin na supposed to be ang budget ng Department of Public Works and Highways ay nasa 5% of our GDP, no? Ang ating GDP kasi ngayon sa projected GDP ng 2027 is about 33 trillion yan. So 5% of that is about 1.5 trillion pesos. Unfortunately, ang budget ng Department of Public Works and Highways for 2027 is only 644 billion, no? So halos short tayo ng 1 trillion. Kaya nadagdagan, pero dahil sa limited fiscal space, ang naipadagdag natin 11 billion lang, no? At ang 11 billion, ang karamihan dito, ang malaking bulto nito, ay nasa kanilang, tinatawag nilang organizational outcome number 1 or 001. Yun ay mga national roads and bridges nila. Yung mga national roads and bridges nila ng mga programa na to be completed or kaya ongoing at malapit na rin matapos, yun ang inuna nilang punduhan dahil nga kailangan nating tapusin. At pangalawa, yung sa mga ongoing bridges nga nila. Marami kasing mga tulay natin na ongoing na kung hindi mapunduhan di rin matapos, so dinagdagan natin ang pondo nila. And then, sa karamihan din, yung ating support sa mga request ng ating mga karamihang mga provincial government at saka municipal government na punduhan din ang kanilang mga ongoing projects na nandoon sa kanilang mga lugar na sa ngayon ay hindi pa rin natapos pero funded ito partly ng Department of Public Works and Highways.
5: Ang dagdag na pondo ay idinagdag sa 644 billion pesos para sa 2027 panukalang budget ng Department of Public Works and Highways. Samantala, ayon naman sa House of Representatives, ang naturang pondo ay bahagi ng mga pagbabagong ilalagay sa budget ng ahensya upang mapalakas ang accountability at matiyak na maayos na nagagamit ang pondo ng bayan para sa mga infrastruktura kasabay ng mas mahigpit na requirements bago may patupad ang mga bagong proyekto. Ito si Bombo JM Solomon, Basta Radyo, Bombo!
1: Oras natin, meron na lamang ho tayong 13 minutes bago sumapit mga kabombo ang alas 7 ho ng gabi. Sa ibang mga balita ho tayo, giniit ang abogadong si Attorney Ernesto Francisco Jr. na hindi kabuuan ang ibinasura ng Korte Suprema sa petisyon kanyang inihain kamakailan. Niniwalang naturang petitioner na ang pagkakabasura sa petisyon ay may kaugnayan sa voting threshold ng Senate Impeachment Court at hindi pa tumutukoy sa mismong merito ng kanyang petisyon. Ang tangi pa lamang nga niyang nasatalakay sa pagkakadismiss ng petisyon ay ang procedural aspect nito at hindi ang actual merit.
7: Yeah, hindi pa pumunta yung Supreme Court sa merit, no, sa merito nung petition, kundi yung procedural lang, wala lack of standing at saka premature pa yung filing. Yeah, hindi pa pumunta yung
1: Attorney Francisco, dating Executive Secretary Attorney Vic Rodriguez at Berteni Cataluna ay kapwa dumulog at naghain ng petisyon sa Korte Suprema kamakailan. Sa magkakahiwalay ng petisyon, kanilang kinwestiyon ang naging interpretasyon ng Senate Impeachment Court sa kinakailangang 2/3 vote para magkaroon ng conviction sa isang impeachment case. Ngunit kalaunan, agad na ibinasura ng kataas-taasang hukuman ng kanilang mga petisyon dahil sa kakulangan ng legal standing at prematurity. Kaya tayon kay Attorney Ernesto Francisco Jr., si Vice President Sara Duterte, respondent sa kaso, ang kailangang magayon ng petisyon sa Korte Suprema sakaling magkaroon man ng hatol ang impeachment court gamit ang mas mababang voting threshold. Sa ibang mga balita ho tayo, binawasan na ng National Water Resources Board ang alokasyon ng tubig mula sa Angat Dam patungo sa Metropolitan Manila Waterworks Sewerage System para yan sa supply ng malinis na tubig sa buong National Capital Region. Ayon sa board, mula sa dating 52 cubic meters per second ng tubig, aabot na lamang sa 44 hanggang 46 cubic meters per second ang kasalukuyang alokasyon. Ang naturang pagbabago ay bilang tugon at paghahanda sa El Nino na inasahang lalo pang lalakas sa huling bahagi ng taon hanggang sa unang quarter ng 2027. Ayon kay Water and Sewerage Management Department Manager Patrick James Dison, unang hakbang pa lamang ito sa pagtitipid ng tubig bago ang pagtindi ng El Nino at pangangalaga sa imbak na tubig sa mga dam kahit patuloy na tumataas ang antas nito. Sa kasalukuyan, nasa 208.53 meters ang antas ng tubig sa Angat. Ito'y mahigit sa 3 metro lamang bago umabot sa normal high water level na 212 meters. Sa kabila ng pagbaba ng water allocation, natili pa rin na maayos ang supply ng tubig sa mga water consumer. Ayon kay Dison, pinatatakbo na ng ahensya ang mga alternatibong water facilities sa Laguna, sa Rizal, sa Wawa Dam at maging dyan sa may probinsya ng Cavite upang matiyak na hindi maapektuhan ang supply ng malinis na tubig. Panghuli sa ating mga balita bago tayo tumutok mga kaumbo sa mga balitang tinutukan ng ating mga provincial station, posibleng pumalo sa higit sa 45 degrees Celsius ang matinding init sa bansa sa darating na 2027 dahil sa inasang Super El Nino ayon sa babala ng Climate Change Commission. Ayon kay Commissioner Albert de la Cruz, maaari ng sumubra pa sa 1.5 hanggang sa 2 degrees Celsius ang pag-init ng mundo sa pagitan ng Pebrero at ng Abril ng taong 2027 nagdudulot ng extreme weather events at kakulangan ng pag-ulan. Unang makakaranas ng matinding epekto ang Region 1, Region 2 at ang Region 3 o Central Luzon simula sa huling bahagi ng taon bago tuluyang makaapekto sa halos lahat ng probinsya sa buong Pilipinas pagpasok ng Abril o kung hindi man Marso. Dahil sa banta ng supply ng tubig, pagkain, enerhiya at kalusugan, isinusulong ng naturang komisyon ang pagbabago sa class schedule sa mga paralan at proteksyon para sa mga outdoor worker upang maiwasan ang pagkakabilad sa araw mula alas 10 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Bilang paghahanda, pinatitibay na ng Department of Education ang mga contingency plans at flexibility sa class schedule at ang pagtuturo ng climate change concept sa mga curriculum. Nagpaalala naman ang komisyon sa publiko na huwag magpanik o mag-hoard at sa halip ay panatilihin ang pag-inom ng tubig, pag-alaga sa mga halaman, nagbabawas ng init at pakipagtulungan mula sa pambansa hanggang sa antas ng barangay. Pinag-iingat din ng Philippine Consulate General sa Los Angeles ang mga komunidad ng mga Pilipino sa Southern California dahil din po ito sa mapanganib at matagalang heat wave na nagdadala ng napakataas na temperatura sa naturang rehiyon. Ayon sa National Weather Service, naglabas na ng extreme heat warning para sa malaking bahagi ng Los Angeles at Orange County kung saan maaaring umabot ng 102 hanggang 107 degrees Fahrenheit ang init sa ilang mga lugar ngayon pong katapusan ng linggo. Dahil dito pinayuhan ng konsulado ang mga Pilipino na manatiling hydrated, limitahan ang mga outdoor activities at manatili sa mga cool or kung hindi man air-conditioned na lugar upang maiwasan ang mga sakit na dulot ng matinding init ng panahon. Maaari namang pumunta sa mga pampublikong pasilidad tulad ng mga library at senior center ang mga residenteng walang aircon sa bahay o tumawag naman sa 311 para sa mga nakamalapit na cooling facility. Maigpit din na pinapaalalahanan ng mga otoridad ng publiko na huwag iiwan ang mga bata, nakakatanda at mga alagang hayop sa loob ng nakaparada mga sasakyan dahil sa mabilis na pagtaas ang temperatura at maaari daw na magiging sanhi ng pagkamatay.
8: Bombo Police Report.
1: Sa ating police report, dako tayo dyan sa May Northern Luzon. 32 anyos na pamangkin, pinatay daw at pinagsasaksak ang tiyahin at tiyuhin matapos daw siyang pagbintangan ng mga nawawalang gamit. Nangyari po ito sa may bahagi ng Cagayan. May update ang Bombo Radio Tugigaraw.
9: Naisampala ang dalawang bilang ng kasong murder laban sa 32 anyos na lalaki sa pagpatay sa kanyang tiyahin at tiyuhin na magkapatid at kapwa senior citizen at walang asawa sa Barangay Porodun Norte, Apari, Cagayan. Ayon kay Police Captain Junjun Torrio, Deputy Chief of Police ng Apari Municipal Police Station, pinagbintangan umano ng dalawang biktima na edad 80 pataas ang pamangking suspect sa pagkawala ng relo sa kanilang bahay. Nakita umano ng 13 anyos na saksi na unang inatake ng suspect ang tiyahin at sinaksak sa kanyang leeg gamit ang itak habang isinunod na sinaksak sa dibdib ang kanyang tiyuhin sa kanyang kwarto na agad nilang ikinasawi. Agad namang nakatakas ang bata na siyang humingi ng tulong habang kalaunan ay kusang sumuko sa pulisya ang suspect kasama ang kanyang kapatid. Nabatid na nasa impluensya ng nakalalasing na inumin ang suspect nang mangyari ang insidente habang inamin umano nito ang pagpatay dahil sa galit sa magkapatid na biktima matapos siyang pagbintangan tuwing may nawawala sa kanilang gamit.
10: Itong dalawang senior citizen na nasawi is nawalan daw ng relo sa loob ng kanilang tahanan at itong suspect nga ang kanilang pinagbibintangan. Kaya yun, nagawa nung suspect ang ikinasawi ng dalawang senior citizen natin na biktima.
9: At iyan ang balita mula rito sa Bombo Radio Tugegraw. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Anselmo Banan Jr. Basta Radio, Bombo!
1: Diyan naman sa may bahagi po ng Visayas area, ang water crisis at paglala ng problema sa power supply, maaari daw kong maranasan sa Western Visayas dahil yan sa El Nino phenomenon. May report dyan ng Bombo Radio Iloilo.
11: Nagbabala ang State Weather Bureau sa mga residente ng Western Visayas na maaaring makaranas ng kakulangan sa tubig ang rehiyon dahil sa matagal na kawalan ng ulan habang maaari ring tumaas ang konsumo ng kuryente dahil sa mas mainit na temperatura. Kaugnay ito sa ulat na inaasahang makararanas ang Western Visayas ng mas matinding water stress mula Disyembre 2026 hanggang Marso 2027 bunsod ng inaasahang pag-ulan na mas mababa sa normal habang patuloy na lumalakas ang epekto ng El Nino phenomenon. Ayon kay Engineer Ferdinand Rubin Jr., Weather Specialist ng Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration, posibleng magkaroon ng water crisis hindi lamang sa Iloilo, kundi sa malaking bahagi ng Western Visayas kung magpapatuloy ang kakulangan sa ulan. Ayon kay Rubin, maaaring magkaroon ng domino effect ang matinding tagtuyot sa iba't ibang sektor. Bukod sa kakulangan sa supply ng tubig, sinabi ni Rubin na kapag kakaunti ang ulan at walang mga ulap, mas tataas ang temperatura. Dahil dito, mas maraming tao ang gagamit ng air conditioning units at iba pang paraan upang magpalamig na posibleng magpataas naman ang demand sa kuryente.

0: almost buong Western Visayas, there would be really a crisis, a water crisis na possible, no? And especially aside from that, kung kulang yung ulan, walang clouds, so hotter temperatures, and kung mas mainit yung panahon, meaning to say, the people would tend to find more ways the use of air conditioning units or the demand for those types of services would also go up. So, problema naman sa energy sector natin.
1: Para sa Bombo Network News, mula sa Bombo Radio Iloilo, ito si Bombo G. Zapadios. Basta Radio! Bombo!
2: Bombo Sports News!
3: Sa patuloy po natin pagandabay mga kaumbos na nagpapatuloy na Asian Games 2026 dyan sa may bahagi ng Japan, napili po si Jesus Gabriel Derek Yape na magsilbing flag bearer ng Pilipinas sa pagtatapos ng Asian Games 2026. Si Yape ang nakapagbulsa ng ika-4 na gintong medalya para sa Team Philippines sa ilalim po ng Taekwondo. Ayon kay Philippine Olympic Committee President Abraham Tolentino, deserve ng Filipino gold medalist na pangunahan ng delegado ng Pilipinas sa nakatakdang parada ng mga atleta. Nakatakta ito sa araw ho ng Linggo, bukas po ito Oktobre 4, dalawang linggo ho matapos ang opisyal na pagbubukas ng regional tournament. Ayon pa kay Tolentino, ito ay pagkilala hindi lamang para sa kay Yape, kundi para sa kauna-unahang medalya ng Pilipinas sa Asian Games Taekwondo. Kung babalikan, ibinulsa po ni Yape ang gintong medalya sa Mixed Virtual Taekwondo, isang open gender event na nagsasama sa combat sports, virtual reality at motion tracking technology. Maliban sa kanyang medalya sa Taekwondo, nakakuha din po siya ng isang bronze medal sa ilalim po yan ng individual Pumsei event.
2: Bombo Foreign Exchange Update is brought to you by Quinbank Business Banking.
3: Para sa palitan ng piso kontra dolyar at iba pang mga foreign currencies, sa atin pong pagtutok sa palitan po ng piso kontra foreign currencies, mga kabombo. Pero ito po'y batay ho doon sa resulta ho ng trading kahapon, araw ho ng Biyernes, ang huling araw po ng trading nitong nakalipas o ngayong linggong ito. Ang isang US dollar ay katumbas na po ito ng 62 pesos and 54 centavos. Ang isang Hong Kong dollar, balik po sa 8 pesos and 00 centavos. Ang isang Singaporean dollar, katumbas ng 49 pesos and 02 centavos. Ang isang Saudi Arabian Rial, katumbas ng 16 pesos and 71 centavos. At ang isang Euro, katumbas po ito ng 70 pesos and 54 centavos. Mga kabombo Castronation, tuloy-tuloy lamang po sa pagsubaybay sa ating 32 fully digitalized AM and FM stations nationwide. Lahat po ng provincial station ng Bombo Radio Philippines. Meron pong sariling social media pages na pwede po niyong subaybayan. Meron po tayo sa Facebook, sa YouTube, sa TikTok, and of course sa X or sa dati pong kilala bilang tawag na Twitter. And of course, pwede rin po sa ating www.bomboradio.com. Diyan sa may Mindanao, sa makbabayan po natin diyan sa may Davao Region, na riyan po Bombo Radio Davao at Star FM Davao. Ang Bombo Radio Cagayan de Oro, sa makbabayan po natin diyan sa may siyudad ng Cagayan de Oro at mga katabing lugar. Ang Bombo Radio Butuan, para sa mga Butuanon, diyan po sa may Sarangani Province at mga katabing lugar, na riyan po Bombo Radio General Santos. At para sa mga Ilonggo speaking na nakabasa diyan sa may Mindanao, na riyan ang Bombo Radio Coronadal. Diyan pa rin sa may bahagi po ng Bukidnon Province at mga katabing lugar, na riyan ang Bombo Radio Malaybalay. Sa Zamboanga Peninsula, nariyan din po ang Star FM Zamboanga. Sa siyudad po ng Dipulog, ang Star FM Dipulog. At dyan sa may Cotabato area, nariyan po ang Star FM Cotabato.
4: Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. One man and now is...
3: Natin pong Christmas countdown para sa mga nag-aabang sa papalapit na Kapaskuhan. Magagabumbo, 83 araw na lamang, 83 days bago sumapit ang araw ng Pasko. Abangan po muli ang ating susunod na Bombo Network News sa araw ho ng Lunes. Umaga ng Lunes po ito, Oktobre 5, magsisimula alas 7 ho ng umaga hanggang alas 8 ng umaga. Mas maraming mga balita at mahalagang impormasyon ang inyo pong matutunghayan. Yan na rin po ang kalipunan ng Bombo Network News, ang back-to-back winner sa Catholic Pass Media Awards bilang Best News Program. Mula rito sa News Center Makati, ako ang inyong nakasama, si Bombo Genesis Racho. Basta Radio. Bombo!

0: Tifón a Berna.
1: Wow na wow, ngayong weekend. Ang awit din na yan ay Sandalan mula po sa 6, Cycle Mind. Paano kapag sumali ka pa, edi 7, Cycle Mind. Pero alam mo no, yung tipong may gusto kang titigan, pagmasdan, tapos bigla ka niyang nahuli, o kaya naman, tagal-tagal mo nang nakatingin sa kanya pero hindi niya napapansin. Ibig sabihin, hindi ka rin niya tinitingnan. Ganon lang yon. Kaya kung feeling mo, ini-ignore ka niya o kaya naman, hindi niya napapansin na napapansin mo siya, na tinitingnan mo rin siya, eh baka pwede ka namang dumistansya-distansya muna para ma-miss mo siya at ma-miss ka rin niya at maglokohan na lang kayo talaga dyan naman. Kaya ngayong evening, Kasari Nation, samahan mo na muna a catch ang iyong sweetie girl, Yvonne Adarna. Happy weekend, happy Saturday po sa lahat. I hope you'll have a good time and we have more songs coming up. Ito, awitin mula kay River Maya. Panahon na naman, awitin mula sa Eraserheads tuwing umulan at kapiling ka. And of course, sa Itchworms, Beer Light. Dito lamang yan. So 12.7 Star FM, it's all for you. Like mo, share mo.
0: Star FM. Number one in music, news, and information. This is 102.7 Star FM, Mega Manila's best music station.
2: 102.7
3: Basta!

Anong pipiliin mo? Ang beer o ang pag-ibig niya? Nako, Kasir Nation, yan po ang awitin mula sa Itchy Worms, awiting Beer Light. And mapapatanong ka nga naman, no, tama bang mag-inom para makalimot? Well, most of the people, yan ang ginagawang solusyon para una makatulog para hindi ka makaalala ng mga alaala ninyong masasaya o kaya naman ng mga alaala ninyong malulungkot. Pero ayon nga sa mga studies, ang pag-inom ng alak para makalimot ng problema o sakit na iyong nararamdaman ay hindi effective at temporary lamang na solusyon. So kapag lumipas na yung epekto ng alak, babalik pa rin yung mga iniisip mong problema at madalas parang ang balik nun is parang mas mabigat pa sa pakiramdam dahil sa hangover o kaya naman, alam niyo, parang nagtatravel back ang matinding kalungkutan. So, ilang mga dahilan kung bakit hindi nakakatulong. Kasi ang alak ay isang depressant. Pinapabagal nito yung utak at central nervous system. Sa simula, parang nakaka-relax. Pero sa katagalan, maaari ring palalain yung lungkot na nararamdaman mo, yung galit na meron ka, o kaya naman din yung anxiousness, yung anxiety na nararamdaman mo rin. And also, pag inom ng alak, kapag lasing, mas madaling makagawa ng mga desisyong baka pagsisihan mo, kaya naman malagay ka sa aksidente, pero wag naman. Diba? And thank you Lord, dahil umokay na ang aking sound effects. Kaso may nagsasalita dito na hindi ko alam. So, teka lang, hahanapin natin kung sino yan siya. Alright, I found it out. Oh, but anyway, let's go back. So, para sa mga mahilig mag-inom-inom para makalimot. Ang pwede mong gawin, ikausap mo yan, ha? Hanap ko ng mga kausap mo, mas makakatulong ko ibabahagi mo yung nararamdaman mo sa mga tao, pinagkakatiwalaan. Maghanap ka rin ng ibang outlet. Ibaling mo yung attention mo sa mga positive na bagay tulad ng exercise, hobby, bagong hobby, panonood ng favorite mong movie o kaya yung mga nakakayak na movie para malabas mo talaga yung lungkot mo. O kaya naman i-chat mo ko. Para masamahan kitang umiyak. Mga ganon. Ito pa, harapin mo yung emosyon. Yung pag-iyak, pag-admit sa sarili mo na ikaw ay nasasaktan, na bahagi yan ng natural na paggaling ng iyong nararamdaman. So, para hindi ka naman malasing sa alak. Lalo na ngayon, weekend, di ba? Oh, para hindi ka malasing, una, huwag ka na sumama. Yun talaga yun. Iwaksi mo ang alak na yan. Kasi wala yan, number one, health, okay? Sa kalusugan mo, baka, alam mo na, baka sobra-sobra ng alcohol ang iyong katawan. Huwag naman. Eh kung hindi talaga mapigilan, siguro konti lang yung inumin mo. Kung beer, ang recommended daw, limitahan sa 2 glass. 2 baso lamang. Kung hard drinks, 1 to 2 shots lang daw. Kung red wine naman, 1 maliit na baso lang. Yun. Recommended ha ng mga doctor. So, dahan-dahan din ang pag-inom. Kung mas mabagal ang pag-inom, mas hindi ka malalasing. Ayon dito, okay? Hindi ako, ano kasi radiation na, hindi ako pro dito, hindi ako umiinom. Ano ba? Anyway, kapag bibilisan mo naman daw yung pag-inom, pupunta lahat ng alak sa iyong utak at malalasing ka kaagad. Ah, talaga? Hindi ko alam yun ah. Oh, ito pa daw, magpakabusog muna. Kung may pagkain yung tiyan mo, mas mabagal yung pagpasok ng alak sa iyong katawan. Huwag din daw paghahalu-haluin yung alak. Huwag daw ihalo ang beer at whiskey. O huwag daw isunod yung wine at kung ano pa naman ito. Kasi mas matindi daw yung tama kapag pinagsama-sama. So, ang beer ay 5% alcohol. Ang wine, 12.5% alcohol. Ang hard drinks, 60% alcohol. No, kapag mas mataas ang percent ng alcohol,
mas matindi yung tama. Kaya uminom ka na lang ng mga non-alcoholic drinks tulad ng tubig, okay? Wala lang ano, wala lang patumpik-tumpik, magtubig ka lang. At saka, ibagay yung pag-inom sa laki ng katawan mo. Kapag payat ka lang, mas madali kang malalasing. Kaya huwag kang sumabay ng inuman sa mga mas malaki ang katawan sa'yo, okay? Lalo na kung mag-isa ka lang. Ay, ewan ko sa'yo, bahala ka na dyan. Ba't ka pa kasi sumasama eh? Ano para makalimot? Maraming paraan para makalimot. Pwede ka makinig dito. Kinig-kinig ka sa aming program, di ba? Tama na nga yan. Makakalain nyo ay manginginom ako. Hindi no. Excuse me. Oras natin 17 star minutes bago po mag 8 in the evening. 7:43 ng gabi at the Philippines Standard Time. Well, gusto mo ba ng mga ganyan pang music? Marami pa tayo dito. Pero mag-ano muna tayo, mag-throwback sa awiting. Apatsipatsim! Wala po yan kay Rose and Bruno Mars. At more songs. Ayan. Kasunod ang kapangyarihan mula sa Ben and Ben. Diwata mula naman kay Abra and Chito Miranda. Dito lamang yan sa 102.7 Star FM. Kasi Nation is all for you. Like mo, share mo.

0: Star FM. Nanguna sa mga musika, impormasyon at balita. Kayo'y nakikinig sa Mega Manila's best music, best music station. Ito ang 102.7 Star FM.
1: Star FM.
2: Star FM.
3: Star FM.
4: Star FM.
5: Star FM.
6: Basta radyo sa FM.
7: Alos na.

0: You're with Yvonne Adarna.
1: Oras natin sa buong kapulan ng Pilipinas, 10 star minutes. Bago po mag-11 ang gabi at 10:15 in the evening at the Philippine Standard Time. At yan ang awiti yung napakinggan na mula po kay Laura Branigan and Joey Esposito, Come Into My Life. Well, it's time for that evening, that certain evening kung saan tayo muli ay magdadramahan, magkukwentuhan at pag-uusapan natin ang iyong mga opinion, nararamdaman ngayong gabi. What are you feeling, Kasari Nation? Ikaw ba ay hashtag tired, hashtag pagod, hashtag masaya dahil weekend? O kaya naman, gusto mo lang mag-chillax, no? Chill. Yan ang iyong motto ngayong Sabado ng gabi. And for our workers outside, naku, mga nagtatrabaho pa rin this weekend, It's alright. It's okay. Dahil naiintindihan kita. Ganun din. Same feelings. And habang tayo po ay nag-wait sa ating music, come on. Charis. Ayan na. Naka-live tayo sa Facebook page natin. 102.7 Star FM Manila. No? Finally, thank you Lord at aking music. No? Kanina pa ito nawawala. Wala. And nakita mo naman sa ating screen ang ating recognition. Diba? Pabida-bida yung nakapula, no? Thank you so much again para po sa nomination dun po sa KBB bilang Best FM Station. So, bago ang lahat, again, ako live po tayo sa Facebook page natin ng 102.7 Star FM Manila. Kasama mo na yung sweetie girl, Yvonne Adarna. Kung may mga reklamo ka sa buhay, diba? May mga rants, may mga sama ka ng loob, mga masasakit na alaala na gusto mo lang marinig. Tamang-tama yan, ikaw ay nasa right station, right choice. And dahil ngayong araw, sabi nila, boyfriend day. May ganon. Happy Boyfriend Day sa mga may boyfriend dyan. Sa mga may kinikilala pa lang maging boyfriend. Sa mga tinatry maging matinong boyfriend. O, saan ka man nalalagay dyan? Anong level ng pagiging boyfriend ka? Dahil pag-uusapan natin ngayon ang mga tampuhan na hindi naman sinasadya, mga maliliit na bagay na hindi naman dapat i-big deal, pero dahil mag-jowa kayo, parang simpleng away, simpleng pagtatalo, biglang bugs. Grahe, hindi na kayo nagpansinan ng isang araw. Hindi na naman sin, hindi na nag-good night, hindi na nag-good morning. Ano nangyari? Nagtampuhan? At katanungan po for tonight, paano mo sinusuyo kapag galit sa'yo ang ka-relationship mo? Hais! Paano ba manuyo? Paano ba yung tamang pagsuyo? Kapag ba hindi ka niya gustong kausapin, hindi mo na rin siya talagang kakausapin? O susubukan mong, baka sasabihin niya, ginugulo mo ako eh, no? Diba? Meron kasi mga type ng jowa, avoidant, 'di ba? Avoidant, pero naman anxious, pag hindi ka pinansin, hindi nag-update, parang feeling mo hindi ka na niya mahal. Huh? Ano, alam mo, I'm that. Saan? Sa avoidant o sa anxious? Sa ano, syempre, kapag sa anxious, marami rin makaka-relate diyan. Parang kapag sinabing huwag mo nang magpansinan, parang, te, gawin mo na lang yan sa iba, huwag sa akin. Eh, paano nga ba manuyo na isang ka-relationship? So, nilagay natin dyan ka-relationship kasi kahit MU, MU, situationship, talking stage, diba? Somehow, nagkakaroon kayo ng tampuhan. Either isa sa inyo hindi nag-update. Kala mo talaga. Kaya, ano nang tips mo? Paano ba sinusuyo ang iyong lovey-dobs? Ito na basahin natin yung ating mga comments. Sabi ni Cass G. Good evening po, DJ Juan from Baseco. Hello. Hindi ko sinusuyo. Hinahayaan ko lang siyang magalit. Kasi mamaya, lalapit na yon. Lalapit na yon siya sa akin at tapos. Okay na kami. Ganun lang. Hindi tapos, wala na. Kasi ang asawa ko na hindi matiisin. Pag galit siya, ganun yon. Mababaw ang puso niya. Kahit mag-away kami, mamaya, okay na. Sweet naman. Alam mo, hashtag blessed. Diba? Na ganyan ang iyong husband. At malaking tulong yun, no, sa mental health ng isa't isa kapag marunong magpatawad, hindi tinatagalan yung galit. Alam mo yun, may mga taong hindi talaga nagdadala ng sama ng loob. Hindi nagtatanim niya ng sama ng loob. O sige, shoutout natin yung mga asawa at mga boyfriend na very kind, no? Yung tipong hindi niya tinatagal yung galit at mas importante sa kanya yung relationship, yung magkaayos kayong dalawa, hindi ma-ego, hindi ma-pride. Sana all. Sunod naman natin. The best dyan, DJ Yvonne, bibilhan ko ng pagkain. Tapos iiwan ko muna. Hindi ako magmamakaawa o magdadrama. Kainin niya kung gusto niya. Manahimik siya kung galit pa rin siya. Matanda na yan! Marunong na yan magpakalma ng sarili niya. See? Bubusugin ko at iwan mag-isa para ma-realize niya na ako pa din ang panalo. Yes! Very babae ka dyan. Yung gusto mo iparamdam sa kanya na mahal mo pa rin naman siya, may care ka pa rin, gusto mo pa rin kayo mag-aayos, kaya bibigyan mo ng pagkain. Pagbigyan mo ng pagkain, iiwan mo na. Bibigyan mo siya ng time mag-isa niya. And then, at the end of the day, kailangan ikaw pa rin yung manalo. Kailangan ikaw pa rin yung hindi nagmakaawa. Diba? Yan, sige. At least sinuyo mo, binigyan mo ng pagkain. Next naman natin, sabi niya, good evening DJ Yvonne and Blooms. Galit siya kapag hindi ko siya nakausap. Mag-uusap-usap ng kung ano-ano. Sinusuyo ko po siya sa paraang hindi niya ako pahihirapan sa pagsuyo sa kanya. Ayun, tahimik lang siya. Dahil nabigay ko na yung gusto niya. Ano yung binigay mo? Yung biglang nanahimik na lang kasi okay na kayo. Diba? Yung talak-talak. Minsan parang siguro pag yung matinding tampuhan, umabot sa sumbatan, sisihan, or ewan ko, ano bang extreme? Ano ba yung mga extreme na naranasan mo? Before that, kasi Nation ha, comment ka po dito sa live natin. Baka pwede ka naman mag-heart react para lang maramdaman ko na hindi ako mag-isa. Na nandyan ka pala. Napaki-heart-heart naman itong live natin at comment ka na rin po mismo sa ating live. Ito naman ang sunod. Regaluhan mo agad ng duo o full? Ano yan? Ano yan? Unan? Card? Or pera? Thank you!

Na syempre may mga tao na na-hurt pag hindi sila ina-update, no? Kasi baka iniisip nila hindi na sila parte ng mundo mo. So mag-update ka rin next time. 'Di ba? Paalam-paalam din. Huwag naman maghiwalay agad. Mahirap naman 'yan. Bigyan mo muna ng mga siguro 3 months, tapos tapos na. Okay. Pag lagi kayong pare-parehas ng rason dahil nagtatampuhan. I mean, ng cause kung bakit nagtatampuhan, 'di ba? Ito naman ang sunod, sabi niya, paano niya ako suyuin? Pag galit ako sa kanya, paano nga ba? Pahihirapan ko muna. Halimbawa, hindi ko siya... Halimbawa lang naman. Hindi ko papansinin. Magpapapansin yan. Miss call ng miss call. Tawag ng tawag. Hanggang sa maawa na lang ako. Wow, grabe yan ha. O, shoutout doon. Nag-aabutan. Ano, hindi ba kayo titigil? Sino na namang nag-aabutan? At bakit hindi ka inaabutan? Ayan, sabi ni Ate, papahirapan niya raw. Hanggang sa mag-miss call ng mag-miss call, hanggang sa ma-miss, no? Nagpapa-miss yarn. At tas hanggang sa maawa daw siya. Grabe. Intaas mo, te. O, sunod naman natin, sabi niya, uy, luto ng paboritong pagkain. Alam mo, totoo to ha. The sweetest way to someone is to cook them food, to bring them food. Kasi iba talaga pag busog. Iba rin kapag nakakain ng masarap. Masarap at healthy. Diba? Kaya naman ang sunod, sabi niya, bilhan ng pang-merienda. Dapat panatilihin na kalmado sa lahat ng pagkakataon, magpakumbaba lagi at hindi dapat pairalin ang ugaling magagalitin. No, hindi dapat madaliin, huhupa rin yan ang galit. Yeah. Parang so far, ito yung pinakamatinho. So, galing sa... coming from a man, sabi niya, bibilhan mo ng pang merienda, kalmado lang, magpakumbaba, hindi dapat magalitin, at hindi rin dapat minamadali. Kasi, after all, huhupa rin talaga yung galit. And ang idadagdag ko dyan, no, matutong i-acknowledge yung nangyari, matutong mag-sorry kung ikaw, hindi man ikaw, or sino sa inyo ang nagsimula nung away. But it's important to have the willingness to forgive each other. I think that's the best. No, kasi mahirap kapag puro tayo pataasan ng ego, ng pride, na hindi, kailangan, ganyan-ganyan. Wala nang maaayos. Kailangan both of you open to fix the relationship. Sunod naman natin, sabi niya, good evening po, Mami Bon. Siguro papalipasin ko lang ng ilang araw bago ko siya ulit kausapin. So kapag nagtampo siya, hahayaan mo lang. Hahayaan mo lang din siya na hindi kakausapin? Ganun ba yun? Kaya mo bang tiisin yun? Minsan kasi kami mga babae, parang gusto lang namin makita kung anong gagawin mo kapag nagtatampo ako. Parang gano'n, nagtatampo siya. Ito naman ang sunod, sabi niya, good evening, happy Saturday nights. Ang say ni kuya mo dyan, hahanapin ko yung favorite naming love song. Sabay naming pinapakinggan at kinakanta. Paglulutuan ko siya ng paborito niyang food, hahanapin ko yung favorite na kilig na love song na sabay namin pinakikinggan at kinakanta. Ipaparamdam ko yung care or pure na pagmamahal ko para sa kanya. Malawak ang iyong pasensya, piliin mo siyang unawain kahit paminsan may toyo o matampuhin. Huwag talaga mawawala yung pagmamahal sa pag-ibig ng dalawang tao. Boom, boom, boom! Pack na pack! I love that. Very creative, no? Yung gagawa ka ng playlist. Wow! Tapos isi-send mo sa kanya. Dahil hindi tayo okay, I was reminded.

0: reminded of you by this song. Ito, pakinggan mo. So, blah, blah, blah. Eventually, magkakabati talaga kayo pag ganyan ka. Diba? Pag ganyan ka, sweet. Sweet na sweet. Hindi yung dinadaan lang sa notes? Parinig? I mean, huwag ganun, me. Ano naman, next, sabi niya, good evening, Story Von. Para sa akin, pinapalipas ko muna ang init ng ulo, mga 5 hours. Bago kausapin, kasi pag mainit, hirap kausapin. Hindi ako sinasagot, kaya umaalis na lang ako. Shoutout ka dalawa niyang second mate. Hello po sa inyo. Lakas talaga ng Star FM dito sa Tenerife Spine. Hello kay Darwin at kay Mora. Mora de la Torre. Tama yun, oh. Meron ka pang time limit. Nag-a-alarm clock ka ba, kuya? After yung 5 hours, pag hindi pa rin siya nag-chat, ikaw na unang mag-chat, ganon. Yan, again, thank you so much po sa lahat ng mga magagaling nating manunuyo. At sa mga matatampuhin nating mga jowa-ers. Carol Cobb, MU, Talking Stage, whatever. Yan natin, meron ba tayong mga live comments dyan? Good PM, Story One! Team Anshus tayo, Diyos ko! Lakas ng ano, pasensya na po sa mga patulog na dyan. Balita ko, Story One, nagkakilala pala kayo sa mga DJs ng kaibigan ko last Wednesday night. Kilala mo na ba? Sorry, Von. Finalist ba kayo? Secret. Watching from Cagayan, si Aura with Bombo. Hi, Tweet. Good evening. Kapag galit siya, hayaan ko muna. Tapos babalikan ko na lang kapag hindi na mainit ang ulo niya. Or bibilhan ko ng favorite na perfume. Mabuti na lang, si Gal. Hindi yun magagalitin. Nakakatawa lang yun palagi. TYSM Tweet. Keep safe always. So, ayan, ate ko. And tingnan, batiin din natin, oh, ang Santo Domingo Town Fiesta. Nagpa-fiesta sila! Wala mo, ang daming nagpa-fiesta ngayon. Kaya sa lugar namin, fiesta. Tapos yan, shoutout sa Santo Domingo Town Fiesta. Happy-happy fiesta po sa inyo. Ito naman, sabi ni Ellie, yes, yes, nandito lang kami. Nandito na kami, Manggahan, Pasig City, Skyline. Yeah! Magsimula ulit ang bloodletting. Wala pa bang November 14. Ay, nasabi ko tuloy. Hindi pa nga launching eh. Oh, kapag galit ang karelasyon ko, sinusuyo ko siya sa pamamagitan ng pagpapakumbaba at mahinahong pakikinig sa dahilan ng galit niya. Hindi ako nakikipagsagutan at pinaparamdam ko sa kanya na naiintindihan ko kung bakit siya nasaktan. Nilalambing ko siya at sinisigurado kong maramdaman niya na mahalaga siya sa akin at handa akong bumawi. Go, go, go. Bawi lang ng bawi. O bumawi hanggang sa mapatawad niya ako at maging okay na kami ulit. Wala lang mo, pag ikaw naman lagi yung gumagawa nun, halimbawa, babae ka, tapos ikaw yung laging ganun, alam mo, nakakapagod din ha. Tsaka may part na parang nakakababa rin siya ng ego mo. I mean, hindi ka naman egotistic, hindi ka naman ma-pride, pero it's just something about doing it. Lalo na pag ikaw lang yung gumagawa nun. Parang ano, ako lang ba mag-isa sa relasyon na to? Ako lang ba yung mag-isa na gustong maayos to? There's something about that. Kaya okay lang magmanuyo, pero alamin mo kung sobra-sobra na. Kasi mamaya, ay na ano niya na lang yan. Mamaya papansin na lang siya. Mamaya, sign na yan na ayaw na niya talaga. Diba? Kaya doon lang tayo mag-iingat. Lalagyan din natin talaga ng boundary, ng limit. Kapag napapansin mo parang hindi na to tama, umalis ka na lang kaya. Ganun. Umalis ka na lang kung lagi ka nagtatampo ng ganyan. Shoutout from Napico, Manggahan, Pasig City, si Raquel. Taga Golden Hands, Blind Massage, Therapy Clinic, Marketplace, Shopping Mall, Kalentong, Mandaluyon. Shoutout sa mga kabulagaan na nakikinig ngayong gabi. Dami nyo dyan, ha? Ganang-ganang evening po. Magandang gabi. Hindi na siya nag-update, kaya hindi na din ako nag-update. Alam mo, gusto ko yan. Gusto ko yan, me. Napaka-strong. Napaka-strong mo dyan. Sorry, Von. Mabait na po ako ngayon. Walang nagtatanong. Ibig sabihin niya na Do What Fold is yung bagong labas. Ah! Okay. Oo nga. iPhone Duo Fold yun, yung phone, and yung fold ay Samsung. Okay, okay. Right, right. Oh, wala na, may trust issue na. Di na ako hater kay Star Yvonne. Okay, okay. Nakuha ko na ang kwento kasi hindi ko naabutan kanina. Ang maganda dyan, pag sa ganong bagay, kailangan mo ma-realize kung sino ang may tama at mali. Kailangan mong aminin kung ikaw may mali at kung siya man, huwag mong hayaan na malunod siya sa kanyang ego or pride. Kung talagang unahan mo na para at least... Uy! Para at least malaman mo ang reaction niya kasi sa kanya baka nag-antayan lang kayo. Kailangan mo correct, no? Naghihintayan lang. Totoo yan! Pero maghintay ka lang, okay? Tingnan natin sinong bibigay. Pasensya na po sa ibang words na hindi maintindihan. Kasi po, Google Voice. Oh, typing. Wait na, babasahin ko to. Typing ko, isa kasi akong blind massage therapist from Napico, Mangahan. Ah, okay. Taon-taon, shoutout. May kulang kasi minsan ang sulat ni Google Blind Massage Therapist po ako. Marketplace. And thank you so much. Yes. Thank you po. Kahit hindi nyo kami napapanood, no, taking the time to type the words. Thank you so much. So, super appreciate, no? Hello po. Hello po. Alright, ano ba yung mga pwede mo rin gawin? Kung gusto mo talaga siyang suyuin, may mga creative ways din naman. At maganda kapag creative ka, no? Number one, nasabi nyo na, food. Food talaga. Magpapadala ka ng food. Ano ba mas gusto nyo? Papadalhan kayo ng bulaklak o papadalhan kayo ng pagkain? I think mas okay yung both. Both na lang. No, para, pero kung nagtitipid ka, I think pagkain, it's better. Yun din, may playlist. Gawan mo siya ng playlist. Kung marunong ka gumawa, limbawa, sa YouTube, gawa ka ng playlist doon. O kaya, handwritten. Yan, magsulat ka, na apology mo. Napaka-sweet niyo. Kaya naman, gawa ka ng meme. Mag-creative way, gawa ka ng meme. Tapos, anuhin mo lang siya para magkaroon kayo ng connection ulit. But, ang pinaka-importante talaga is yung genuine. No, genuine ka na humihingi ka ng sorry sa tampuhan na yan. Kung ano man yung nagsimula, ano ba yung cause, bakit nag-trigger yung tampo mo. Ang importante, magkaintindihan kayong dalawa. Diba? The best policy is honesty. Wow! Honesty, hindi lang sa salita, kundi yung nararamdaman nyo sa isa't isa. So, minsan, simple, pero sincere, yun ang pinakamaganda. Minsan, hindi naman kailangan ng grand gesture eh. Isang sabi mo na, okay, hindi kita pipilitin, pero nandito ako at gusto kong ayusin natin to kapag ready ka na. Pwede mo sabihin yon, and that's, I think, the most beautiful, pinaka-effective way, okay? So, sa mga lovey-dovey derbs, lovey-dovey birds, mga birdie-birdie. So, mga Yvonne, Adarna dyan, na nagmamahal. Alam mo na ha, i-playback mo na lang tong live natin. Mayap, Bengi po, Star Yvonne. Avid listener po ako ng Star FM. Shout out po watching from Concepcion, Tarlac. Hi po. Hi DJ ko, sorry lang. May bisita ako kaya hindi kita nakausap. Okay lang, te. Okay lang. Tas pa. Nag-heart react na po ako, DJ Yvonne, para hindi ka nag-iisa. Salamat. And hello din daw sa mga kasama ni Kuyas dyan sa Golden Hands Blind Massage Therapy Clinic. Thank you sa mga kabulagan. Ingat, love you always, ingat ka. Thank you po. Yeah, sabi ni ate, I miss you, DJ ko. Aww, thank you so much. 14 star minutes na pala, makalipas pong 11 ng gabi, 11:14 din ni ate Philippines Red Time. Sana masarap ang tulog mo ngayon. Yung tulog na wala kang overthink, tulog na may peace, na wala kang sakit ng ulo dahil meron kang katampuhan, wala kang iniisip na something because maayos siyang kausap at kinakausap ka niya. Ano yung mga ganung bagay? I hope matagpuan mo yung taong magbibigay sa'yo ng peace of mind, peace of heart, and peace na coming from the Lord na, you know, Lord, ito yung pinag-pray ko, and thank you so much. Darating din yan, kung hindi man ngayon, let's trust the timing. Kaya naman, Kiss Ignition, tuloy-tuloy po tayo. We are up until 12 in the midnight. Kaway-kaway sa mga listeners natin dyan. Ako po yung kasama yung sweetie-sweetie girl, Yvonne and Zarna. Dito naman yan. So 1.7 Star FM is all for you. Like mo, share mo.
1: Star FM.
2: Serving Mega Manila through music and information. This is 102.7 Star FM.